Para sa inang bayan, maligayang pagdiriwang sa ika-isandaan at 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dinhi nakabase sa Sitio Kyoto, Barangay Hagpa. Ang among ancestral domain na kaluagon siya o 14,313 hectares.
2: Okay.
1: Sulod sa Barangay Hagpa.
2: Okay. So dato agig pagpailailag yod sa inyong grupo dinhi sa inyong community atong subayon kun unsa ang kasaysayan gyud no sa community ug sa inyong kooperatiba. Giunsa ninyo sa pagsugod dato sa pagtukod sa Ag Mexico?
1: Pagsugod namo sa pagtukod sa Ag Mexico, siyempre una gyud pag nag-apply mi og kante. Ang tod nga nagahiusa ang tanan nga mga lideres sulod aning 14 kagaob. Nagsabot sila, gituman, gisunod ang kulturanhon nga mga pamaagi ang tod nga gitabangan or gi-adapt or gidawat sa gobyerno ang application hangtod karon nahimo na siya nga ancestral domain o kante na gitya.
2: Sukad sa pagtikad ninyo sa mga kinahanglanon nga mahimong kante nga makakuha gid mo titulo, unsa na siya kadugayon hangtod karon?
1: Pag-award yun sa amo, nagsugod siya sa 2006.
2: Okay.
1: So hangtod karon 26 na siya sa mga 18 katuig.
2: Okay. Sa 18 katuig dato, unsay makonsidera ninyo sa Ag Mexico nga pinakadako ninyo nga accomplishment sa inyohang community?
1: Siguro ang pinakadako na mga accomplishment sa community base sa gihatag pod sa amo nga mga responsibilidad mao gyud ang pagpanalipod or pag-maintain sa among kinaiyahan or sa among kalasangan. Ug ang siyempre ang pagminti na po namo sa kahusay kalinaw.
2: Okay.
1: Sa among sulod yun sa among ancestral domain.
2: Naghisgot taw kaluagon nga 14,313 hectares. Kini ba nga area sulod lang ni sa Bukidnon or overlap sa other province?
1: Bali na siya ay duha ka province kay nakasulod siya sa Agusan Sur.
2: Okay.
1: Na siya part nga ang Mexico na ay part nga nasulod na sa Esperanza Agusan del Sur. So nga na, abali duha ka province ang nasudlan niya.
2: Giyon sa pag-identify sa mahimong membro sa Ag Mexico by family or by tribal elder?
1: Tribal elders.
2: So pila tanan ka tribal elders ang naa sa Ag Mexico?
1: So agabase mi sa kanang sagaop na mi 14 ka tribal elders. So or 14 ka insaan ang tawag sa amo? Ang tawag naman sa ila.
2: Insaan?
1: Insaan. Kay, but pasabot sa insaan is sila ang unang kapangutanon kung naay mga situlonon or mga problema diya sa ilahang gaop mismo. So, insaan sila. So, pag abot diri sa Ag Mexico na, pangkatibukan, amo na ang ako na dayong, ako na ang nag-chairman. Kay, ang kato dayong mga insaan, ako na lang siya, council na lang dayon siya diri po sa Ag Mexico na.
2: So, 14 ka tribal elders?
1: Yes, ma'am.
2: So, pila gyud tanan-tanan ka miyembro sa pamilya, household ang na miyembro sa Ag Mexico?
1: Wala kay nako na kuan ang kung pila na mi karon basta naa mi sa mga 2000 plus.
2: Sa 2000 plus ka mga sakop sa Ag Mexico dato. Unsay sekreto nga nagpabiling ligon ang inyuhang grupo?
1: Ingani diri sa Ag Mexico, although naa mi ginailang ang mga leader or ako usa nga giilang leader. Pero wala na mo kana gi abuso, wala na mo kanang kinaiya bitaw nga kung unsay naa o unsay dapat desisyonan mo, desisyon dayon mi. Ang among gibuhat para magpabili ng among relasyon, ikonsulta sa namo sa komunidad, ikonsulta sa namo sa uban nga mga leader. Para nga magpabilin gyud nga ligon ng among grupo.
2: Sa kining hisgotanan sa meeting, naa ba mo regular nga ginahimo para magtagbo?
1: Naa, ma'am.

0: Sa pagkakaroon na kami quarterly nga meeting sa Ag Mexico sa mga leaders.
1: Sa mga leaders na?
0: Oo, sa mga elders din. Katong gitawag namog mga basbasonon, katong pamalukan, katong sikanliner na mga gabarog na po. Kauban siya sa pagtagboan na nga panahon.
1: Okay. So sa indigenous nga pamatasan, kinaiya, batasan, unsa gyud ang unsa kabugat sa inyuha ang kining pagtinabanga o kining bayanihan?
0: Bugat gyud kayo siya, ma'am. Kay gikan pa sa una, mo namang ginaiamong na practice sa among mga katigulangan kanang gitawag namo og palihog, kanang magpalihog. But pasabot sa magpalihog kanang bayanihan. Ang magpalihog kanang sa tribal nga dialect kanang tinabangay ba?
1: Okay.
0: Ang imo mga silingan, imong hangyoon nga mutabang or tabangan kanila. So muna ang pagpalihog, ang pamaagi ana pakanon lang nimo or unsay imong mahatag sa ila. Tabangan kung unsay imong mga trabaho, tabangan kanila. So sa binag-o karon sa kanang murag sa kuan nga pag inulungan, pahina na.
1: Okay.
0: Pahina.
1: So ang bayanihan system dato, yun sa ninyo siya pag-preserve na mapabilin yun siya dinhi sa inyong community?
0: Dako gid kay ma'am kay usa sa mga pamaagi sa pag-preserve, kanang pagpasabot nga dili gid ka makabarug kung ikaw lang usa. So kinahanglan kang adunay kauban. So muna na ang termino sa bayanihan. Kay sama ani among gibuhat sa among nursery, kung ako lang ang nagtrabaho ani, kung wala wala nila masabdi kung unsa ang among tumong, dili sila magbayanihan. So importante gi kay sa amo ang pagbayanihan or kanang pagtinabangay.
1: Okay. Naana ba instances imong kinabuhi dato mga panahon nga kanang mahuna-hunaan nimo kanang unsa gyud ang nahimong dakong tabang sa bayanihan kanimo isip usa ka leader naway mga panahon nga makahinuklog ka nga kini nga batasan dapat gyud nako ning ipabilin para sa mga sumusunod sa amoang tribo?
0: Yes, ma'am. Kay gikan sa akong apuhan, mga apuhan pa na ako hangtod sa akong amahan, wala gid nila gilimtan or gibiyaan ang kanang bayanihan kay sa gikaingon ko na dili man makabarog ang leader kung dili sa tabangan. Walay mo tabang ang mga katawhan sa iya ha. Kay ang usa ka tribal leaders kuna siya kanang halos tanan problema maabot sa iya. Pero walang wala siya. So, ang mahitabo tabangan dayon siya sa iyahang komunidad sa iyang katawhan.
1: Okay.
0: So amo ginang among giampingan o gipadayon gi practice ginamo nga mapadayon siya kay importante gid siya sa amo. Kay wala biya mi isuhol. So bayanihan ra gid mi.
1: Okay. Okay mga higala, dugang pang pag-ila sa Ag Mexico sa atong pagbalik sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya.
2: Kalihukan sa Probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Nangi kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
4: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato ta sa gawas sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, puno Binuan, Puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
6: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
7: Ha? Ngano man? Unsa hinungdan?
6: Mibuka og asog nagkayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay.
7: Diyos ko, mao dai nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron moadto sa evacuation center.
3: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mo bakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol ug mga idaran. Sampungan ang mga baba ug ilong sa basa nga panyo o panapton ug magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Hulayo sa mga suba ug sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Balik ta sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya sa gihapon atong kauban si Dato Laban. Laban lang yun ta Dato.
0: Laban lang yun.
1: Okay Dato, sa atong pagpadayon no, kanus-a ninyo nasabtan nga ang pag-atiman sa kalasangan o kinaiyahan, mahinungdanon siya nga mahimong sentro sa inyuhang mga kalihukan.
0: Sukad pa sa akong pagkatao, nasabtan na dahil namo, or pagkamat nga nung kogbuot din sa kalibutan, nasabtan ako nga importante yun ang among kalasangan o kinaiyahan kay diha naggikan ang among pagkaon sa tribo.
1: Mm-mm.
0: Ang kalasangan maunang among kaning pharmacy, maunang among merkado, basta mo na tanan, bot sa bot sa in general nga pagkaistorya, ang kalasangan mo na ang among kinabuhi. Okay. Kaya ang mga tambal na mo, naadiha ang among mga pagkaon, naadiha gikan. So, importante yun sa among kalasangan.
1: Pharmacy, merkado. Kung may ngong tag-pharmacy, unsa nga mga butang ang makuha ninyo diha dato sa lasang?
0: Mga tambal, ma'am, kanang mga dahon sa kahoy, mga gamot sa kahoy. Uban pa nga pwede namang itambal sa among sakit.
1: Mm.
0: So, muna ang ganyan ako nga naan, pharmacy na mo, among butika.
1: Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa community dato, unsa ka frequent or unsa ka tawag ani, ang inyong pagbisita sa lasang? Perminti ba mo gasulod kada adlaw?
0: Yes, dili po nga kada adlaw kay tungod sa among mga panggimbuhaton, pero naagid mi regular nga schedule nga bisitahon gina mo ang among lasang. Kay una nga purpose nga bisitahon, tanawon kung unsa bay mga kadaot kay basin og ay mga nangatumbang mga kahoy, mga landslide ana. Katanaw namo kay apil na sa mo kanang naaman mi kanang ginatawag og panlaoy. Bisitahon namo ang among teritoryo kung unsa bay naa didto, unsa bay nawala na didto.
1: Pagsulod sa lasang, bisan kinsa ba pwedeng makasulod?
0: Diha sa among kulturanhon nga mga palisiya, dili siya pwede nga bisag kinsa na lang or dili siya pwede nga basta na lang kamusulod sa lahi nga gaop kay naman mi kanang mga teritoryo or nahi mga boundary.
1: Mm.
0: So kung musulod ka diha, halimbawa na kay tuyo, kinala sa kamanang hidito. Or kung magmanlaoy lang ka, mo tanawon lang nimo, katuran sang imong area para dili ka makasupa kay adunay mga kulturanhon nga mga kalihukan nga kinahanglan ka mananghid kay nakikitawag namo nga kanang nagritual siya. Nagritual siya aning adlaw, so dili sa siya pwedeng bisitahon sulod sa tulo ka adlaw.
1: Mm.
0: So kung imo nang masupak, kung unsa may tabo diya sa iya, ikaw ang gabasulon, pwede kanya sa laon. Pangayuan kaniya o mga kantidad o mga butang.
1: Luag man jud kaayo ang inyong area dato. Kung musulod ko sa usa ka area, kung for example ako usa ka leader, unsay means of communication ako nga ma-inform na kung isa ka gaop mamusulod ko?
0: Siyempre, atuon mo siya sa...
1: Tuyoon, Giyod.
0: Tuyoon ganin mo siya istorya kay sa amo, sa mga lideres, pag musulod ka sa iyang teritoryo or na maagi ka ba, kamaagian ka niya, maagian niya ang imong gaop, kay maato siya siyang gaop, mananghid ka. Kay manot akong gaingon nga basin o nagritual siya nga bawal sa siya agian. Labi na kung aduna kay mga dala nga dili haom dito siyang gibuhat nga ritual.
1: Okay.
0: So, kinahanglan man ang hepyod.
1: Sa mga kulturanhon nga kalihukan, sama anang sa ritual o kaning panlaoy nga imuhang giingon dato, in terms of preservation sa culture, giunsa ninyo pag-involve ang mga kabatanunan nga mo'y musunod sa inyuhang kalihukan sa tribo?
0: Adunay mga regular nga schedule na mo, nga amo gid sila, nga tapukon, tapos istoryahan.
1: Okay.
0: Pasabton din, pag naay mga activity na mo sa kultura or sa kinaiyahan, kuyugo na mo sila para maka-observe gid sila kung giun sa pagbuhat, giun sa pagtuman ang mga kulturanon.
1: Nganong importante nga matudloan ang mga kabatanunan dato?
0: Importante gid kayo nga matudloan ang mga kabatanunan kay wala may gabato diri sa kalibutan. So kanang paabot sa panahon nga sila na pod ang mag-leader, kabalo na sila kung unsa ang mga balaod, mga palisiya, kultura, panahon nga sila na pod ang mulingkod as a leader sa tribo.
1: Sa kinabuhi sa tribo, nabatay mga libro nga pwede nilang basahon or mga gabayan nga pwede nilang balikan kung adunay mga kalibog pag-abot sa panahon, kung unsa ang pagpadagan sa tribo?
0: Sa pagkakaroon, ma'am, muna naman ang ginakuanan namo nga kadtong tanan nga tanan namo nga gabaton mga meeting o mga ritual amo na nga idokumento kabuhatan na din namo hinahinay og libro para pag-abot sa panahon kay wa may magbato lagi sa kalibutan wala na sila mapangutana nga tigulang o leader dito na lang sila sa libro mutan-aw kung unsay buti pasabot.
1: So dapat ang inyuhang secretariat anak kabalo gyud sa pagsuhid pag-asoy sa mga nahitabo
0: yes,
1: sa meeting.
0: Mo na nga mong ginabuhat na karon. Muna na mong ginabuhat karon.
1: Other than sa kanang mga meeting ninyo dato, na pa ba yung mga regular ninyong activities sa tribo nga pwedeng matunan sa mga kabatanunan ninyo?
0: Yes, ma'am. Kanang among gitawag o panungdan, kanang ang among mga sagrado nga mga bukid o mga tulungdanon, nami every year nga pagbisita, anak, kay mag-ampo mi dito sa ibabaw mag-ritual.
1: Mm-mm.
0: So dapat ubano na mo ng mga kabataan para masayod sila kung unsa ang mga gimbuhaton, makita ginila kung giun sa pagbuhat.
1: Okay. So unsa pod ang pinaka-importante nga butang nga gusto ninyo, isip kamo nga mga leader, gusto ninyo nga masunod sa inyuhang mga kabatanunan sa mga musunod pang henerasyon?
0: Ang pagpatuman sa kanang mga kinaiya, mga kanang, kaysa diya sa tribo, manggod ma'am, dili parehas, dili tanan nga leader. Lain-lain na siya pangsyon. So dapat masabtan, may balaan, nga ikaw, unsa ka nga pamilya, unsa imong responsibilidad sa imuhang kaliwat, masabtan o may balaan. Kay pag-abot sa panahon mao gina imong magamit kay pag-abot manggod sa panahon nga wala ka kabalo hagas ka mo ingon nga leader ka pero dili ka leader. So dapat mahibalo ana ang mga kabatanunan.
1: So for example si pamilya nga nanulan kamo nanulan man mo.
0: Yes ma'am.
1: Kamo gyud ang mga pamilya nga mahimong leader.
0: Usa sa giilang leader o nahimong leader sa katong panahon pas mga tigulang hangtod karon.
1: So depende sa imong punuan.
0: Yes ma'am. Kay mo man ang gitawag pa nga bloodline. Kung leader ka sa unang panahon, imong mga kaliwat, hangtod na sa imo pong sumusunod, hangtod sa hangtod, leader gina.
1: Muro siya royal family.
0: Yes, ma'am, nga na. Dili sa pareha sa politika nga ma-leader ka karon kung mudaog ka sa eleksyon. Pero kung dili ka na leader, dili ka na mudaog, dili ka na leader.
1: Dato, naghisdot man yung tagkape, kinaiyahan. Para ni mo dato, unsa ka importante ang pagtanom para sa mga musunod pang henerasyon?
0: Yes, importante gid kayo labi na ning kape kay usa sa duha ka punto nga nakita na mo nga importante kay ang kape connection ra siya sa kinaiyahan kay kahoy man siya usa siya sa maka-preserve sa kanang mga landslide unsa pa diyang mga kalamidad. Then hangtod sa hangtod basta ati manun lang maka benepisyo pa ang among mga sumusunod.
1: Okay.
0: Makahatag og maayong panginabuhian, makapaedukar may panahon sa panahon, puhon kung kaluyan sa ginoon, mamunga na, pwede namin makapa-eskwila, kaya na may bunga ng among kape, na may kita.
1: Okay. Importante yun kaayo ang pag-atiman sa kape, pinaagi sa grasya, gasagikan sa yuta, o ang pag-atiman sa atong kinaiyahan. Sa atong pagbalik atong sayron, kung giunsa sa Agmihiko, sa pagsalmot, pag-apil, paglambigit sa ilahang grupo ngadto sa ato ang Provincial Coffee Development Program.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
11: Stay strong, be informed, get tested.
12: Panginumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmintina sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
11: Kalihukan sa probinsya.
1: Alright, balik ta sa ato ang programa. Dinhi na ta sa most interesting part sa ato ang programa sa atong episode karon. Diin ato ang masayran kung giunsa sa Ag Mexico sa pag-apil sa Provincial Coffee Development Program. Dato, pwede na ito matabangan na ito ang mga viewers and listeners kung giunsa ba yun sa Ag Mexico sa pagsugod sa inyohang nursery sa coffee.
0: Ang pagsugod yun namo sa coffee, sa coffee project, siyempre, nangandoy mi, pero sa istorya, hangtod nga nakabuo mi plano nga buhaton tani or naay mga tao nga itong doulan.
1: Okay.
0: Mauna to si MM, mga personahe gikan si MM, ikikistorya sa amo, din kauban ang provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. So, yung ana, mauna ang usa sa mga pamaagi na mas pagsugod. Ang to, meeting pod ang community, nagsabot kung okay ba, dawaton ba na to. O mo din to, naka-decide ang community, ang mga leaders, ang mga tribal elders, na dawaton kay nindot siya ng programa kay related sa pag-atiman, sa kinaiyahan, pagpadayon sa pag-mintina sa kalasangan, o makatabang po siya sa panginabuhian.
1: Mm-mm. So importante gyud kayo no ang positive na mindsetting sa usa ka tao kay nangandoy lang silang dato. Who knows no pag-abot sa panahon na realize ang ilang mga pangandoy sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo sa gobyerno nga sila matabangan sa ilang kahimtang sa ilang community dinhi sa Ag Mexico. Dato, daghan ang na-extend sa inyo nga tabang. Dili man siya ingon anak kadaghan pero naay nahatag sa inyo nga tabang gikan sa provincial government sa tabang sa atoang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Unsa-unsa pud ni nga mga inputs sa inyohang coffee nursery dato ang na-extend din sa inyo?
0: Yes, gikan sa provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. Kining among mga materyales among nursery gikan gid ni tanan halos sa gobyerno sa probinsya sa Bukidnon.
1: Sa Provincial Agriculture's Office.
0: Yes, ma'am, ngana. Then ang si MM nagtabang po siya sa napo yung mga materialis na tabang din. Pinakadako nilang tabang is ang kining pag-atiman sa kape kung okay. Unsaon, unsaon pagpaturok, bali gitraining mi nila. Muna ang tabang nila din sa uban pa nga mga plano pod, gahatag sila mga ideya or gitabangan mi nila nga makabuog yung maayong plano. So si MM dako kay sa part pod sa Amoa.
1: Okay, ginamention ni Dato no ang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Nganong ihaning ginamention kay naingon na ni Dato kaganina nga in partnership na siya, public private na partnership between yes. provincial government og sa M. Montes Claros. Ang president sa M. Montes Claros Holdings Incorporated si Attorney Marius Montes Claros, siya ang co-chair pod ni Gov sa ato ang Provincial Development Coffee Council. So gatinabangay, dili man gyud ni makaya sa gobyerno lang kung ato lang pasagdan ang provincial government, nagkinahanglan ni siya og tabang sa ato ang mga private stakeholders sama sa ato ang M. Montes Claros. So, mapasalamaton kaayo ta ni ana og sa ilahang mga staff and personnel nga ginapadala sa community para nga matabangan gyud sila yes, sama nila yes. sa Agmihiko no nga gitudloan. So sa M. Montes Claros dato kinsa gyud ang nakaatubang ninyo dinhi perminti gatudlo sa inyo?
0: Yes, si Kwan. Una gyud ang katong pinakabangason.
1: Kinsa
0: si Sir Edmond.
1: Okay.
0: Then si Ma'am Jaysa especially din si Sir John, mm-mm. Sir Edward. Dili na ko ka-memorize atong uban pang mga staff sa MM nga ni Saka diri. Pero kana lang sila gin-memorize ko na kay halos gina-ubanan mi nila diri sa tanan ginamo nga mga problema. Tanan na mo nga mga lihok aning among coffee nursery.
1: Okay. Si Sir Edmond, kung wala ko na sayop is mauna siya ang social engineer sa MM. And then si Ma'am Jessa, coffee expert pud na siya. Daghan na kay na siya mga trainings. Grabe yes. na kay na siya og credentials kung ato lang hisgutan ang kape. So thank you so much sa inyuhan no, sa inyuhang makanunayon nga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonang IP dinhi sa Bukidnon og of course in general ang pagtabang sa M. Montes Claros sa Provincial Government of Bukidnon. All right Dato, para sa inyong grupo sa Agmihiko, naaman moy ga-nursery pa man ta karon. So, unsa kaluagon ang inyohang giplanuhan nga matamnan og kape?
0: Ang plano naa sa 300 hectares ang tamnan. So, oni ang gihatag sa mo ang mga materials, naapod ni sa 300 kapin ka kuan kaning pulibag na mo. 300 kapin kay ang isa ka hektarya matano man siya og 1111. So muna kadako ang among kuan.
1: So 300 hectares, kuan lang siya no. Tumoy lang siya sa 14,330
0: yes, ma'am.
1: Hectares.
0: Oo.
1: So napay nabili niya 13 nga tumoy.
0: Naa pa ma'am.
1: Oh. So kanang 300 hectares, pila pud ang nanag-iya ana?
0: Ang kanang 300 hectares gibahin-bahin sa 14 ka
1: gaop.
0: Gaop.
1: Okay.
0: So muna ang plano karon. Usa pa dai sa full support pod namo nga nagtabang ani nga project namo. Ang amo ding LGO na naulahi ko na pag-mention pero appeal siya sa planning ani kay gani ang gabisita po diri sa amo si Ma'am Apple, siya daw ang coffee manager. Oo. Sila ni Ma'am Diana sa pagpangulo po sa amo ang mayor sa Impasugong si Mayor May Okinlay. So full support po sila sa amo ah.
1: Yes.
0: Tanan panginahanglan po namo nga kanang makaya ra pod ginahatag nila sa amo. Sama-sakan ng mga pagkaon na mo, ga-support sila sa uban pa po.
1: Thank you so much sa atuang LGO Impasugong, no, kang Mayor May Okinlay. Kay, aktibo po ni si Mayor May sa pag-support sa atuang Bukidnon Coffee Roadmap, no, sa mga proyekto sa kape na agid na si Mayor Gapaluyo po. So daghan kayong salamat sa inyo ang gi-extend na tabang din sa Agmihiko. Alright, Dato, nganong kape?
0: Pagsulod nila, daan na nakaplano mi nga kung naalay mga panahon o mga higayon nga musulod og balik ang kape, kape gid mi. Kay atong 1980 pa man siguro, 1980s pa, kape gid mi, wa may lain kang makita diri, kapihan ni tanan.
1: Napay nabilin diri nga kape?
0: Naa pa ma'am. So ni undang lang mi atong time kay katong ni abot na lang ang kilo sa kape og tag 10 pesos, di naman makaya. So nag-ship mi lain ng mga agricultural products. Para sa basakan, maisan. So karon kay nagkadaghan ang mupalit, nagkataas ang presyo, so nangandoy gid mi nga balik mi sa kape. Then ang kape pod sagay kay ngon ko na gani nga sumpay sa kinaiyahan kay kahoy mangyapon siya.
1: Okay. So unsa ka luagon pa ang nabilin nga coffee farm ninyo dato? Gikan natong 90s pa, pila na lang na ka ektarya nabilin?
0: Ah, gamay na lang ma'am. Kay kadto naman lang nakasurvive nga kanabang murag nahigugma na gisag maya sa kape. Isa ginagmay, iyang yatiman. Pero halos, gikuha naman yun. Kay pagsulod na dire sa uban pang mga tanom, labi na sa garden, gipangpatay na itong kape.
1: Daghan kayong parte sa bukid nun dato nga naigitawag nila, giconsider nila nga century-old coffee. Naaba dire sa inyong area?
0: Murag wala pa na dire. Sa Kalabugaw siguro, murag na ah. Okay. Una man gudang Kalabugaw.
1: Okay. So, unsa pa rin yung nakita nga maayong kaugmaon dato para sa inyong mga anak pinaagi sa panguma og kape?
0: Maayong kaugmaon? Siyempre, kung nami-abot anang among kape, makahatag namig maayong kaugmaon. Kay sa pagkakaroon, ang presyo niya naamang yun sa medyo nindot nga presyo. So, makahatag yun maayong kaugmaon, kay makapa-edukar namin or makapa-eskwila namin sa among mga anak niya. Katong gusto po may eskwila.
1: Okay. So, ato nang ipanghinaot dato na nga mulambog yun ni ang inyong coffee nursery. Matamnan ang 300 hectares. Yes, makaharvest, makapaiskwilag mga anak.
0: Yes, ma'am. Nga okay. Na
1: so, para nga mulambo ang ato ang coffee nursery dato, unsa nga mga sistema ang imuhang ipatuman din hi? Kani mo naman inyong nursery.
0: Yes, ma'am.
1: Unsa nga sistema imuhang ipatuman din hi para sa tibuok miyembro nga tanan yun mag-participate?
0: Unang-una, gipasabot na mo sila nga kining atong coffee nursery. Gitabangan ta sa gobyerno, full support ang atong probinsya sa Bukidnon o ang atong LGU in Pasugong, full support sa atong tanan nga panginahanglan. So kung atong tanaon, minilyon ang ilahang kapital. So para sa ato, ako, hago ra gyud ang atong counterpart sa tabang sa gobyerno. So kini nga tabang, para ni sa kaugmaon sa atong mga anak, dili ni para sa gobyerno, para sa ato ni. So ingana nga usas mga pamaagi sa pagpasabot nga ang gobyerno ni gasto nihatag og dako nga kapital para sa ato, para sa tong ugma. So ato na ning pahimuslan kay dili sa tanang panahon nga tagaanta kay dili lang kita ang nakinahanglan.
1: Sakto.
0: Sa entero probinsya sa Bukidnon perting daghana sa mga tao. So pasalamatan nato nga usa ta karon sa nakita nga grupo o organization nga gitabangan sa gobyerno, gitutukan ta. So i-grab ta ni pahimuslan nato ang panahon. So muna nga mga pamaagi usa sa paghatag og anang hagit sa matag-usa sa mga miyembro.
1: Okay. Sa kadaghan nga miyembro sa Agmihiko dato sa aspeto sa pag-maintain sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho dinigyon sa ang inyong sistema.
0: Ang entero Agmihiko nga katong gusto mo tanam og kape, among gibay group. So ang trabaho diri is pagbaging, then pagbuhat og plat, paghakot sa binaging. So by grupo na sila nga magtrabaho din, schedule ang ilang pahina din, naapod mi ginasit nga kanang general pahina. So tanan na gyud, naadiri tanan magpahina, pero kana na dayon schedule na. Kay mangyo man pud sila nga dili sa dot doon ang panahon nila kay Loy Masa.
1: Salamat gyud tay mga kanya-kanyang trabaho no. So dato gikan aning sa nursery, naana bay nakatanom na or kung wala pa kano sa inyong target na schedule na magsugod na mo og pananom?
0: Wala pa yung nakatanong ma'am kay kuan pa man eh. Naapa mi sa stage karon sa kanang kuan pa. Kanang nursery pa gid mi.
1: Okay.
0: So ang target nga makatanong mi na siguro sa mga September to October.
1: So kung kinsa ang una nga magtanong nakaschedule na pud na?
0: Wala pa ma'am kay naapa mi ga i-conduct nga general meeting sa community. Para sa uban pa nga mga pamaagi, then kay dili man siya pwede nga magdungan, kay wala man na magdungan og turok basi magmahay ang uban. So atong ga-plaster kung kinsa tong mag-una gyud og tanom, kung sabuton sa kay una-una ang mga leader sa mataga o mag-meeting sa or magsabot sa mi. Kung kinsa mo una.
1: Okay.
0: Pero sunod-sunod ramay ma'am, dili man dugay gyud ang gap niya.
1: Okay. So aware gyud ta sa panultihon no kung unsa ang imong itanom, mao ang imong
0: Harbison,
1: anihon. So, kung unsa gitanom karon sa community dinhi sa Agmihiko, moabot gyud ang time sila rapod ang mo-harvest ni ana.
0: Yes.
1: Dato kung ako usa ka miyembro sa Agmihiko, pero wala ko nag-participate aning karon nga stage pag abot sa time nga magtanom na kung gusto kong ma-enter, maka-enter ba ko?
0: Ah, yes. Wala man siya gipili, ani ma'am.
1: Okay.
0: Tanan, pwede. Although nakasintro siya karon sa organization sa Ag Mexico diya sa IP, pero dili magpasabot nga. Ang non-IP, dili pwede matanom.
1: Okay.
0: Tanan ni siya na kuan, pero siyempre, ang among gibasihan nga, katong mo naghago, buto sa buto, kursunada git siya. So, prosperity git siya sa pagtanom. Okay. Pero tanan nga gusto mo tanom, ani ma'am, ipatanom yun na mo.
1: Akong balikon, pwede ang non-IP mag... appeal sa inyo ang
0: yes, ma'am,
1: Agmihiko?
0: Pwede. Yes, ma'am.
1: IP kaya, and IP?
0: Ang programa nga gikan sa gobyerno, wala man dito giingon nga ang IP region mo pwedeng magtanom.
1: Okay.
0: Basta ka na lang siya, luna nga pwede niyang tanuman, wala gipili. Although nakasentro mangod siya sa IP organization, so siyempre, kanto sa kuan, pero kung naay gusto mo tanom nga non-IP,
1: so malangkubon ang inyohang
0: wala, Agmihiko? Wala siya limit.
1: Pili.
0: Wala pili.
1: Okay. Alright, Dato. Dinhi ko sa parte kay kapila na nga speaking engagement ni Gov, akong madunggan nga, ginahimo mo niyang model, no?
0: Ah,
1: nga,
0: okay.
1: Kamo ang awaton, usa ka community sa IP nga nagtinabangay, tanan kung unsay lihok sa grupo, mo apil ang kadaghanan. Unsay niyang gibati anak dato nga model mo sa uban kung makigstorya si Gov sa ubang LGU?
0: Yes, nalipay mi ma'am, murag garbo kayo na mo ba, pride kayo nga. Wala mi magdahom nga sa ingani na mga gibuhat na himo naman dai ming model sa uban pang mga IP community o sa ubang mga organization. Kaysa bag-o lang amo gyung na-probe nga tinuod gyud kay sa ang Agusan Sur, province of Agusan Sur, ni bisita gyud dinhi kauban ang mga IP leader pod sa lungsod sa Sibagat. Kay gisusi lagi nila kung giunsa daw namo pag motivate ang katawhan ang community nga motrabaho nga walay sweldo.
1: Okay.
0: Unsay mga pamaaging gibuhat, isa-isa gyud nila. So ako pod wala pod ko magmakuli pod. Kutob sa akong gibuhat unsay among mga technique, mga pamaagi, giistorya pod nako sa ila.
1: Okay.
13: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
14: That means charm.
13: Eight?
14: Impressive.
13: Delulu?
14: Delusional.
13: Sheesh!
14: Basic naman yan, Ate Maxi.
13: How about sus?
14: That means weird or suspicious.
13: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
14: Tama ka dyan, Ate.
13: Do you know about the word osaek?
14: Spill!
13: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
14: That's lit, Ate!
13: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula

0: Kaliukan sa probinsya.
1: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukidnon, 9 minutes bago mag-alas 11. And yeah, love is all around, mga sweethearts. Grabe naman. May wet, wet, wet. Gusto ko yung banda nila. Anyways, again, it's 2 more minutes. I make it 8 more minutes before we hit 11. And the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. Inulad nyo si George ng inyong mga ano ha? Sagot ninyo sa ating question of the heart. Sabi ni HPG, Kuya Noel, shoutout po sa lahat ng estudyante ng Puerto National High School sa kanilang practice ng wushu. Regards ko kay Ma'am Ems ha. Ayan, kay Kuya Noel. Maraming salamat. 8764, sabi niya, kadlawon oy. Para may panlaban sa lamig. Kadlawon talaga. Gisingin mo pa para magawa lang. Nay, nako. Oh, 6130, nindot kayo mong tingog. Marami pong salamat. Thank you sa inyong appreciation and compliments. 3363, sa akin, George, kahit saan, kahit anong oras, basta matigas. Everyone is happy. Jun Ross. Ay, nako. JL Flower Shop, magandang umaga. Thank you. Binigla mo ako doon. Eto, can I call you Dame? Kasi yung kanyang, ano, dalawa kasi yung Facebook, ano niya. I mean, 2 syllables ang kanyang Facebook name. It's Dame. And the other one is Ikaw. Kayo nang bahala mag-translate, to. Sabi niya, avid listener ako, taga Quezon, Bukidnon. Just wanna say hi to my sons, Dirk and Isaiah, and to my husband, Mac James. Maraming pong salamat. Sir Efren Wayan, maraming salamat yung mga sweethearts natin sa City Homes, Malanang, dyan sa may Opo. Thank you sa inyong laging pakikinig. It is now to make it 5 more minutes bago po mag-alas 11. Tama na muna yung mga chikahan about yung ano, best time for happiness. Let's go and move along to bring some blessings sa inyo sa The Price is Rice Overload. Here we go. Let's go spin ruleta. Ready na siya, oh. And go! Sa lahat ng mga may entries, abagabang ako yung mga sweethearts ko, ha, na hindi pa rin nag-claim ng kanilang ano, premyo. Oh, kasi holiday naman ngayon. Baka pwede nyo daanan. Ito yung mga winners pala natin kaninang umaga. Oh, si Arnel Cabotay ng Santa Ines Taxi at Philomena Baldon ng Barangay 17. Ito na, sa atin namang pag-ikot ngayong umaga sa Barangay Gusa tayo, bubunot ng ating magiging winner. Ayan, dyan napatigil ang ating ruleta at nabunot na ni George. Oy, congratulations. Hindi ko alam kung ano to, ah, Samuel o Samuel ba ito. Oh, mula sa Barangay Gusa. Congratulations, Samuel Valiador or Samuel Valiador. Baka narong spelling lang. Ay, congratulations po. Ikaw po yung ating winner ngayong umaga. Magdala ng valid ID to claim your prize. We are located sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Vimenta Boulevard, Carmen. Hintayin namin kayo, ha? At ang The Prizes Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para masin sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling ko parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Honest natin, sweethearts, we've got 34 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy araw po ng kalayaan. O, tanong ko, malaya ka na ba? Malaya ka na ba sa nangungutang sa'yo? Oh, na malaya ka na ba sa mga collectors? At saka, 'di ba? Oh, yung celebration natin ngayon, dapat meaningful, ha. Dahil yung mga nasa bahay lang, kumusta po kayo diyan? Ano ba yung ulam natin? Ako. Lunes pa yung magkakalaman yung mga ATM natin, 'di ba? Anyway, oh, bukas muna ng sardinas, bukas muna ng biplop, di kaya yung corn beef, di ba? Pwede rin mangutang muna kay na ilang inday. O, happy, happy listening, ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Balubal. Kumusta po kayo dyan? At saka yung mga sweethearts din natin na kakagising lang. Oy, good morning! Grabe, nagsaligin. Nasa balay lang. Oh, walay trabaho. Anyway, batiin din natin ang ating mga kaibigan dyan sa may Taguluan. Ating mga kapulisan dyan, ha, sa Taguluan Police Station. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung Kabanday Machine Shop, Mami Elaine Gales, at saka yung mga laundry shop natin, yung mga pawn shop natin. Kumusta? Ang dami bang... Ang dami bang pumupunta dyan? Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo ngayong araw na to, ha. Siyempre, Biyernes! Biyernes, oo. Ano yung mga plano nating gala over the weekend? Sana matuloy yan. At sana isama nyo kami, ha. Happy, happy listening din kay Mommy Marilyn. Mommy, saan ka na? At saka napakasarap talaga yung spaghetti na binigay ni Mami sa atin, ha? O galing sa birthday ng kanyang nakakabatang kapatid na si Kring Kring. Pearl, happy birthday to you. Belated happy birthday to you. At saka yung mga may birthday ngayon, June 12, araw ng kalayaan. Anong pangalan nila? Si Malaya o si ano ba? Si Indy. Independence. Oh, happy, happy birthday to you, ha? Oh, para sa inyong mga pabate, don't forget, ito po yung numbers natin, 0917-1579-927. Huwag kayong maya, ha? Mag-send na kayong mga shoutouts. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11:37 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more music. Let's enjoy our Friday. Paniod to. Of course, ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Ficoron 26.vint.net. For more details, follow the Fico Facebook page. Fico-First Community Cooperative.
12: This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
13: The Moffat Twins we all loved back in the 90s.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with heartbeats on heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11.50 ang oras natin. Soundcheck brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, kumusta yung relasyon nyo? Healthy pa ba? Kung hindi na, oh, you need kalayaan ha. Anyway, kung ilang solusyon na pero hindi pa rin na nabigyan ng solusyon. Okay, diba? Siguro, it's time to move on with another, you know, person nga pwedeng magbigay sa'yo ng importansya, diba? Oh, grabe yung hugot. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Shoutout sa inyo, Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, at saka kay Mayor Miles. Mayo pa, mayo pa'y pagmata daw, ha? Happy birthday din kay Emily Boris. Oh, happy birthday to you, Emily. Yung mga kasabayan ni Emily, ha? Oh, padala ninyo yung mga pangalan nyo para at mabati ko kayo on air. Alright? Ano ba yung ulam natin? Share nyo naman. Message kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Pag-picture naman yung ulam nyo, di ba? Para at least ma-share nyo naman kung kahit di nyo, kahit hindi kami makakatikim, at least maglaway lang kami sa inyong sundan. Demzoy, good morning to you! Happy listening po sa inyong lahat dyan sa may bukid noon, sa may JRS Maramag. 11:52, magbabalik ako with more music. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tanganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: pamahalaan lamang ang sarado ng isagawa ang inspeksyon. Ayon kay City Price Coordinating Council o CPCC Co-Chair, Attorney Egay Uy, walang natuklasang paglabag sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Gayunman, may ilang tindahan na napuna dahil sa kakulangan o hindi tama paglalagay ng price tags, partikular sa imported na bigas na dapat ay may asul na background ang label. Binigyan din ni Uy na ang Malaga ay walang tindahang lumampas sa itinakdang 50 pesos na kada kilo ng imported na bigas. Ito po, si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, hello, hello tanan. Kamakabuhay, maayong pagpaminaw and welcome sa atong tulumanon. Sud sa ka oras, again, makat-on ka na usab sa dagan pa mga butang under the sun o sa mga produkto mismo, unyang taod-taod. O ang atong pagpanambag sa ato ang pagkutlo o mga pagtulunan sa kaagi sa atong sender. Sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: Diha ginaguba ang kamada ni Ami Perez. Naguba ang kamada ni Miss Ami. Kang ano, sa kanya, yung singer na yan. Siya kasi ang ex-husband ni Ami Perez. Ganon. Anyway, kamakabuhay, welcome sa atong tulumano ng bonggang-bongga. Hinato tanga dili maguba ang inyong kamada sa naminaw sa atong programa. Instead, mas mapaligon pa ang inyong mga poste. Poste sa inyong pagpakailap sa mga informations, good informations. Labi nagpag-abot sa kalawasan, sa health, inyon ana. O sa atong mga produkto labaw sa tanan. O ang mga pagtulunan nga tumakutlo at tumatunan. Sa mga istorya sa kinabuhi nga itong gina-feature din sa itong programa, especially sa kwento ng buhay na meron ng ating lalaking sender ngayong araw sa ato ang tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
6: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras di akaron sa imuhang naimutangan, kauban ang imuhang mahal sa kinabuhi o kung kinsa man imong kauban, hinatod ang legal ng tanan. Samtang naminaw kamo, ikaw labaw sa tanan sa atong programa. Sa gihapon kahimsog o kabaskog sa panglawas maoy ato ang iampo sa kanunay sa atong labaw makagagaw. By the way, ako si Lady B, Lady Batut. Oh! Di kumusultig LB, kasi may maglumang bag. Kalain sa lumang bag. Okay naman sa lumang bag, basa pa'y buslot. Kaya manggawas ang atong sinsilyo. Duwara ba tayo papel di bangko? Puro sinsilyo. Gagmay na bang sinsilyo ha? Muna mulusot yun sa buslot. Lady Batut po, ako yan, ng bong. Magkuyog na usap kita, sud sa usaka oras ka makabuhay, ng bong gausap. Uban sa ato ang tuyo ug tumong good health karon ug mapuno kang tuna sa umabot pang mga panahon. Daghang gyapon ang hisgutanan, unyang tataod at tabayanan. And syempre, uban sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Natuklod na ako ang libro. Nga naman na, oy. Ang libro, ha, oy. Nga naman siya, ipatuklod ba dyan ang libro?
7: Huwagin ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Choling. Today, maungay kaunom nga yugto kong chapter 6 sa iyang revelasyon. Saway sa paglangan, o sa saway sa paglangan, o saway paglangan, ano ba yan? Na-excite magugo sa makalingaw nga istorya ni Choling, bachar. Oo. Anyway, niya na, sugda na nato ang pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa kaagi ni Choling. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Atub, syempre, atubili naman talaga akong umalis ng bahay ng aking mga amo noon. Kaya nung handa na ako, ay tumambay muna ako sa sala. Nang walang nakapansin sa akin, ay lumabas na ako. At sa lawn, doon ako naupo. Taimtim ang aking dasal noon, Lady Bato, na may makakita sa akin at pumigil. Mabuti na lamang kamo, dinidig ang aking dalangin.

0: asa ka man di ay chuling? May lakaw ka? Mubakasyon ka na ba usab?
1: Dili, Sir Abril, uy.
0: Ni amalagi sa gawas ang dagkong mga bags nimo. Imo mga gamit ang sod ni ana na kasiguro ko. So mulakaw ka? Mupauli ka na ba sa inyo?
1: Sa kauaw, Sir Abril? Mupauli na lang tingali ko din eh. I mean, mupahawa na lang dahil tingali ko din eh sa inyo, sir. Surrender na ko.
0: Mauba.
1: Grabe ang kauaw nga gibati ko, Sir Abril. Dili matukib sa pung. Mga final answer na, Sir Abril. Mubabon ako. Salamat sa tanan, sir. Ikaw na mahibo ang musulti nila.
0: Oh, nahala. Sige, dili ti kapugnan. Pero, unsaon mo naman sa pagbayad ang imong giloon diri nako?
1: Ha?
0: Unsaon, Choling?
1: Si Sir Abril, usagotay mo pahawa ko. Nag-practice lang ko puhon, sir. Uy, kung mo resign ako. Pero sa pagkakaroon, anhipa ko sa inyo.

0: namaw ka manging dako, Choling, oy. Suway-suway kintahay kagawa, o niya may utang ka pa man day din, he?
1: Nalimot man ko, Pipoy, oy. May utang pa man day tuod ko. Pakyas.
0: Mas nauwaw ka, no? Mupahawa ko, duhay. May utang pa day wa mabayari.
1: Okay na, oy. Nauwaw na sab ko. Ikaw ba no ganahan kay ka mapalaw ko din, Ida? As impermi?
0: Pikat ni mo, Choling, oy.
1: So, onsa man? Unsay color sa akong ibiko ron, ha, Pipoy?
0: Pagbikog, baby blue diha.
1: Charmos, ginamos!

kalahato na natili pa rin ako sa aking mga amo. Ang totoo naman, hindi ko talaga balak ang umalis. Gusto ko rin kasi sa kanila kasi nga mga mababait at mahal nila ako. Yung pagmamahal ba bilang pamilya? Sana nga eh, higit pa, lalo na sa panig ni Sir Barry. Pero sadyang wala. Wala akong pag-asa sa kanya.

0: Foreigner?
1: Yes, Sir Johnson. May nanguyab na kong foreigner, sir. Sa social media. Siging panawag, uy. Gwapo na ba, sir? Retired man in uniform. Pero 61 pa siya. Kung tanaon, murag na apa sa edad 40s. Unya, gwapo kaayo, Sir Johnson. Macho pagid kaayo.
0: Kasagaran na ba ni anak chuling? Bayot.
1: Ha?
0: Klaruhan niya na.
1: Lalaki, sir, uy. Unya, dili bastos. Dili sama sa abang foreigner nga. Pangayuan kag bastos na pictures. Kan naghubo ka ba? Siyawa, dili, buutan kaayo. Muanhi ko na siya sa Pilipinas, sir, ang magkaila-ila mi sa personal. I love you na, Sir Johnson. Huwag ninyo magkakog foreigner ini, sir, uy.
0: Uy, maayo hinoon. Aron gwapa-gwapo kayo ang imong liwat pohon, Choling.
1: Mau gani, sir, no. Unya, sir, sa pagtuo mo, magselos na ka si Sir Barry ini kung sugto na ko tong foreigner?
0: Ha?
2: Ako ang padesisyon nimo kung okay bang sugto nimo ang nanguyab ni mong foreigner, Choling?
1: Okay lang, Sir Barry.
2: Uy, nga ano ko taong ako man ang decision nga ikaw may makiguyab niya, Choling?
1: Aw, kana bang aron sure ko, sir, ba nga safe ko? Kay makasense man ka kung nagtarong bango sa kalalaki, uwa.
2: Okay. Sige. Sure ka man ka. Kilatison ko na.
1: Kana, Sir Barry, kana. Kana mo'y buhata palihog.
2: Bantay lang ang foreigner nimo.
1: Nagselos ka siya. Ingon sa nagselos siya.
3: Charmos kay ni si Choling. Oy, kanang assuming, kanang how kayo mo sa tawagan na kanang mo attract bag mga positibo pero kano na yung pakyas. This time ka ha, magmalampuso na. Anyway, ka magkabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 6 ang ato na bati. Unya o man sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik, sa itong pagpadayon, na apa ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 6 sa relasyon ni Choling. Kanang tanan, hindi na lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Dagay salamat Ate Anne, and syempre gustong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday ginatong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Siyempre, kung doon na kay tambal yung agi ka na bitang gihimo ng maintenance, ay lang pong isi-baliwa o ipadaklin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tingod kayo ng kabanga vitamina. Mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients gagiusa lamang sa atong kapsula. Og usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar ang pagkonsume og cinnamon, doon na gibongga nga health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanap itong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon dunay mimic nga effect sa insulin. Og walo kabuok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pagkonsume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga ngadto makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tawo labi na dito sa Amerika og even dinhi sa Pilipinas. Dunay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level og duha ka risgo factors for kanabitaw ginatawag natog heart diseases. Unya do na po ay review nga gipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan na ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dali tang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis may demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasaka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kayo magkuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa, sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab, doon ay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon, kung na-take na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natungod kay na idaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisagway daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infection sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, inaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para mo i-consume? Nga ang cinnamon o salamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na ni mo ng tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na daghana kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Na usab nga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkapi ka, kada tungod kay imong kapi, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha, ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kapi imong giniinom diha, bihain na, ipadapli na, ay napagpalitan na. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman og makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kan bitaw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na to og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian, kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo ng ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapabusa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. O ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
4: Lady Bato!
1: Niya na kamakabuhay ang ikatulog katapos ang tipakanga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Choling. Ato nang ipadayon ka, excited ka na, char. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: paniwalang paniwala ako na nagseselos noon si Sir Barry na in-entertain ko ang foreigner kong manliligaw. Inasahan ko ni noon na sasawayin niya at sasabihin sa akin na huwag kong sasagutin. Pero ilang araw na ay hindi naman na ako kinontak ng foreigner. Ang paniwala ko nga noon, Lady Batod, si Sir Barry na ang bumasted sa foreigner na yon dahil baka tama nga ako na nagselos siya at ayaw niya na mapunta ako sa iba. Pero ang sisti pala, Lady Batod, silang dalawa na ang nagkaigihan. Bakla nga palang talaga ang foreigner na yon katulad niya. Sugi ilog ni Mugikan ako ang foreigner, Sir Barry.
1: Wa ko siya iluga, Chuling. Bayot sabyod siya. Nakigchat lang ko no siya ni mo, gipatuo kanyang interesado siya ni mo. Tuod ako.
0: Unsa?
1: Dagan ka bang kuno kaayong post sa social media accounts ni mo nga appeal ko sa pictures? Gamitong ka lang di ay niya aron maila-ila ko.
0: Unsa?
1: Sorry, Chuling. Panalo ko.
0: Traidor!
1: Unsa?
0: Char lang.
1: Magsuroy?
0: Bantay lang to foreignera to. Awayon gid ko to sa chat. Amawas ang bayuta siya.
2: Dili gid ko mo surrender samtang daga kapatsuling. Manguyab ug manguyab gid ko nimo.
0: Ginoo ko. Dili magin ako ni type si Chan Chan, oy. Kwartahan ug yutaan lang gid siya. Pero dili masabgin ako mahal.
2: Chuling, prangkahiragod ko karon. Basin hindi ay nausab na ang imong unahuna. May paglaom ba ko?
0: Ha? Chan-chan?
2: Kunsugtun ko nimo na ako'y dore.
0: Ha? Unsa man ay tribo nimo nga nung magdore man ka?
2: Bisaya, good ko. Pero aron lang gaganahan ka. Kunsugtun ko nimo, muhatag kog dore. 300 square meter nga yuta. Unya kun kita na, regaluhan ti kag bayo og yuta. Ug kun magminyo na ta, magpahimo ko daan og last will and testament na ikaw ang akong eredera.
0: Oh. Ha? As in?
3: Yeah.

Binibatod kahit labag sa aking kalooban ay maidivert ko lamang ang lahat. Makatulong man lamang nakalimutan ko ang damdamin ko para kay Sir Barry. Sinagot ko na lamang si Chan Chan kahit hindi ko type. Kahit 1%. Ang totoo nga, Lady Batod, nirigalo nga sa akin ang 300 square meter na lupa. Binigyan pa ako ng mamahaling cellphone at may pa-cash pang 50,000 pesos. Ewan ko nga ba noon, Lady Batod, hindi ko tiyak ang pinasok kong sitwasyon at relasyon. Baby.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay muna ba? Ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Choling, ang makalingaw nga revelasyon sa tong sender. Pero wapami-end dito ang tanan. Ibig sabihin, sa masunod nga episode sa tong tulumanon, mupadayon pata sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon. Unya human sa pipila ka mga painom, dumamalik na para itong lakbitan na diskutan ang itong nabati nga chapter 6. Ang kinatibukan ang chapter 6 sa revelasyon kon kasaysayan ni Choling. Dili lamang ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Diba sa pangadoadlaw gid nga pagkinabuhi kinalang ka partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Easy pa tong dietary supplement. Ug kay naatayin ana every day nga pagatumaron you can never go wrong. And syempre ikaw may mong safe. Malayo ka syempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bacteria, mga virus. Syempre, apilan masada na itong disiplina sa kagalingon. Syempre, ang atong diet diha. Di sa tamagpatuyang ugkaon sa bisan unsang, mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas, kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di man ta kinalam nga mo abusar sa itong kagalingon. Disiplina sa giyod ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplements sa everyday na itong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, ang uban nga gikabahong na. Ang gamay dati karon midako na kay wa yo ayo apud siguro tambal-tambal no. Makaayo sa ta sa samad ang sambong ang dahon nga gidukdok nga imong ihampol. Not really ihampol, imo jung itampal ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ka makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Inangla lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang pag-inuusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sarayuma. Makatambal usab Sarayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa inyo ni Anang, a condition ng sambong samaan ng Rayuma. Aro ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita di ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis, maayusa bang sambong? Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis, mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang murag apis lango ka paminahon. Sipon kanunay sa imong feeling, ana-ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon, pinaagi sa sambong. Ang regular usab kapag inom sa tsaa, nagikan sa dahon sa sambong kamakabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid yung mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong, sama sa labad sa o, ipantapa lang na ibutang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa huba, bongga usab ang sambong kamakabuhay, ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa huba. Nagkinahanglan ta sa sambong. Ani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusap sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumana tanya na everyday. Isip ato ang dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Yamuwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, o daghan pa. Ang pag-inom kung ikaw, paminaw diha, kung ikaw adult, usang ito sa doka kapsula everyday, niya inadlaw nga tubig lamang ang tubig nga pag-ainon, dili bugnaw ha, as in warm water lang. Niya 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakibalatian, mas daghano na ito ang pagtumar everyday. Mamahimo ng duha, nga ito sa tulo ka kapsula katulo, so sa kaadlaw, niya inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-ainon, dili yun ng bugnaw, bes. Oo, ana. Sa dili ka pamukaon, pwede rin sad nga after mukaon, pero paabutin usa ang usa ka oras. Sasama na akong sa uban pa, himo na tong partner everyday kamakabuhay ang pag-inom o ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. O ang pag-inom usab nato sa tong kape nga ginatawag natong all-in-one. Tawad kay 17 ka mga ingredients, giusa sa ato ang kape. Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix. 17 in 1.

kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagini atong nabati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon ni Choleng. Pero pamiin dito, mupadayon pataan sa musunod pang mga episode sa atong tulumanon para sumpayan pa nato ang revelasyon. Sa pagkakaroon itong lakbitan o isgutan nato nabati kagini nga chapter 6. But before that, atong isgutan o lakbitan ng bongga, no? But before that lagi, mauna nga, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ng bonggang bongga, diba? Okay, sige, smile, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Choleng, halos ni mo, salamat si mong papadangat, si mong kaagi ng bonggang bongga, hamubo lang yun nga kung isulti ni mo kung basihan na ito ang chapter 6, si mong kaagi, lingaw gihapon. Optimistic, dili kinahanglan nga, ato bitong i-attract yun ang tanan, pero kung magpaka-positibo ta, okay ra yun. Life is what we make it, ika nga nila. Kung saan kinabuhi nga gi-offer sa ato akaroon, di ata magmalipayon, makontento ta, puyan na to, magpaka kita ta, magpakatinuod ta, ganyan. Og makontento na dayon ta ana, no? Pero at the same time, kung natin mga panganoy sa kinabuhi, di kayo nato tinudon. Although, kinala na itong paningkamutan, trabahuan, manglihok ta, motrabaho ta, kay sabi nga nila, kaya bitang sa panulti yun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, maluoy ang ginoon nato, kung maluta maningkamot, ihatag ang para nato, kung kita deserve.

0: Anyway, sundan na to sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Salamat sa pagpaminaw. Ni Ana dahil nang atong espesyal nga mensahe ka makabuhay. Matod pa, bisan unsay gitabunan, madayag. Ug ang tanang tinaguan, mabutyag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 12, versikulo 2. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wana ko igong panahon. Alam sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan, may kailanan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilanggapan yung higala si Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampong ang isalig o giasoy isugilon diri ka nato sa usa ka lalaki nga si Delphin. Taga, sanin si Delphin? Taga Bislig City, pero asa ka napit sa Bislig, Delphin? Okay, gusto lang niya nga kana lang ang lugar. Dili na niya isulti asa siya sakop sa Bislig o asa nga barangay. Ang importante lang daw nga ma-share na iyang kaagi, makahatag og pagtulunan o mga inspirasyon. Okay, salamat. Kumusta sa tanan taga Bislig? Kaya sa mga agoy, sa tanan ng mga kabarangayang sakop sa maong syudad, hinaot kong ana, nakapaminawang uban, kanto sa mga mahilig, kumusta mo din hatag. Kaya salamat sa inyong suporta ha. Pinagi sa inyong pagpaminaw. Mga hinaot ko, walay puwas, walay hunong inyong pagpaminaw. Sa mga Bisliganon. Bisan pa man sa nakalalaing mga lugar sakop sa Tibok, Mindanao o sa mga Kabisayaan nga naabot atong programa, salamat kay sa inyong pagpaminaw, no? Atong sindir karon o sa kalalaki nga si Delphine. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan atong mga users sa atong mga produkto nga kanunay nagagamit sukad niya atong hantud karon, labi na kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala dako kini babang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Ayon na minti na mga higala, no? Ayon niyo pasagdi ang inyong kauglingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basin ito karang inyong insomnia o baka uban aduna pa yung mga problema. Makatabang atong Capricorn ni Ana, Gold with Malunggay and Santon. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kay nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usa ka adlaw buntag hapon, mahitabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara mahigala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos or 5 pesos kada timpla ninyo. No, kung kaduha mo sa usa ka adlaw di 8 pesos o baka 10 pesos, ana ba? Dako na kay nagtabang mahigala sa matag adlaw ninyo pagpangapi. Sa hinahinay mahibalik ang inyong normal. Huwag taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas, mahigala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang testingan. Ako di ko mapugos sa inyo, mahigala. No? Ako lang kinengi-share. Taman lang sa mo testing o musulay. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini, mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kay kining pagbawas mahigala sa atong hugaw sa matag-adlaw, pinaka-importante na sa matag-adlaw bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawas sa atong hugaw. Kay kung mulaktog usa ka adlaw, duha, kung mamintin mahigala nga dili ta makapagawas niya, sangat tungad to magka-problema gyud kita mahigala, may tungod sa atong tinae nga kanunay maistakan og hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat na atong ipagawas. Labi na natay mga hugaw mahigala nga tuan ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya mahigala, number 1 na nga makadaot sa atong tinae, matingala na lang ka nga wala man tay kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog. Unya, sa oras nga tingkaon na aka kanunay, kakaon ka pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga kanunay na itong gipalabay ang isa ka adlaw, duha ka adlaw nga tuan nagpundo ang atong hugaw nga unta dapat na natong ipagawas. Kay nga ano, naanda naman ninyo nga tag-usa, tag-duha ka adlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo mahigala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon na o ninyo, mapobre man o naimahimo ng mga higala na ito din ha. Basta pasagdan ninyo ang iyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni higalas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo, pero ginagmay lang. Oh? Ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanabi tong na mga higayon nga magpacheck ka mo sa doktor, o sa mga asa mo magpa-check up, moingon sila nga dili lang sa ka mga pi. Sa pila kay gayon kay bawal sa imo ang kape. Kato nga kape nga giingon ni doktor uban nato mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up.
1: Lahi tombot pasabot nila nga kape basin natin mga chemicals anak. Kaya kini atong kape corn rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Mao na mahigala kung kape na malanggaling, i-kape corn gold with Malonggay and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa farmasya o butika, ikumplito gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga, kape corn gold with Malonggay and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel. Ihatag sa farmasya o butika. Paghataga na, makita niyo usa ka pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan, na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, lamat ay 200 grams. Tapos kita ay gagmay nga 110 grams. Mao na, may gala. No? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayin ni mga bugat kay mo trabaho, dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mapuli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhan ni ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan ug ang isa orange may pagkamintol may pagkabugnaw. Diri sa ta sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala daghan siyang kagamitan. Mao to giingon ako nga pamaol, panuhot labi na sa mga buntis. Mga buntis ta pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Pero maintain ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napag-isagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok nga dili ka matugdungan og lamok labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo og Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak na di ta kay balo, matingala na lang ta nag kanunay black balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang ta kay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag protection sa atong kaugalingon labi na sa mga bata nga inyong haplasan before sila matulog. Og nakanindot sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kining green ang taklob para dili siya balik-balikan og langaw nga kusog mangutkot. Kay kanang Orion na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok ni anak makabaho. Ya dali siyang maayo na imong samad tung kay dunay siya himag oil extract. Amo nang naa sa atong Orion nga green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang Orion ang gapas itaplak dito nga mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Nga dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhutsuhot man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Dili ganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Ang Orion nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot. Nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareharag yapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga Orion, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namagot tayong mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong Orion, nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Ay, nga na lang mahigala, no? At atong orange to siya. Sige, mahinout ko na sabta ninyo. O napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Gikan sa mga bata, hantun sa mga hamtong, mga teenager, o mga tigulang, napakita yung mga product. Pero unya na, ato sa sugda na sa paghahatag kinabuhi ang mong kaagi, ni Delpin. Delpin, ano yung mong kaagi?

0: Mera, dito lang sa taha. Ibutan sa taha ko akong bag.
1: Ama, kung saan man tayo Delpen?
0: Naro ko'y Toyo. May naging sila ni Manong makatabang ni sa toha kung asa tama mo
1: yun. Sa maning lugar? Sa dagat ng nasaunahan?
0: O, dagat na.
1: Sige, magpaamot na ko dire.
0: Ayo. Long? Nung pikto?
2: Ay, kinsa na?
0: Si Delpin ni Nong.
2: Delpin?
0: O, Nong. Anak ni Mauro ba?
2: Sumba. Kanilang kanilang.
0: Kinsa na? Si Delpinong ba katong anak ni Nong Mauro? Katong dirisao na gud, dugay na pila na katuig nga nang hawa mi ni balik lang gunong.
2: Ay, Delpin. Katong anak ni Mauro. Ngano'n nakasuri ka man diri?
0: Asip manang nung.
2: Si Selena parehami nagpahulay, basta ingarong rasa alas 2 sa hapon. Pahulay man gud mi.
0: Waday ka managat ro nung?
2: Ay, kagahapon dito ko na nagat. Karon wala sa kay medyo minus man ang pakuha karon, minus ang bingwit.
0: Sige nung.

0: unsa man na ni ulto na mo? Ah, wala pala ginong. Ikaw pa sa biyahe nung ba? Ay, mauba. Aldali, kinsa ka uban ni mo? Ikaw ra ba usa? Na akong asawa nung? Uy, tempa. Minyo ka na di ay. Ako nung, pila na katuigod. Aldali, madali. Asa, tawa ka to'y mong kauban mong asawa. Oh, kanya lang nung ha. Mera, dali.
1: Magkunsa man tadi na.
0: Musilong sa tadrila ni Manong. Magpatabang tayo sa ilahan.
1: Sige. Oy, Dilpin. Naade ka mo. Kumusta na si Papa Mauro Nimo, imong mama?
0: Tuwara dito nang. Nagpabilin na sila dito. Ako, mi. Balik sa kodiri kay Basinay Mayong Panginabuhi, Andre. O si Mayong Panginabuhi, Maura, manggiapon, panagat, Panginabuhi, Andre. Oy. Unya, usahay na ikuha, usahay wala, usahay na payamihan. Maura, giapon sa una, bata-bata pa ka. Ah, bahala na nung. O, sa mang itabu ang ano, nakabalik ka man diri. Ngamis nang lakaw mo diri kay mo, lisod ang Panginabuhi diri. Karon ibalik ka. Ah, istorya rata ni Ana, no? Ana, alas, sige. O, unsa may plano niyo di ay. Mangita lang may kapuyan na mo, no? Basi na ikabangan diri. Inya, ang Panginabuhi ni mo. Panagat, maura magyapon nung. Panagat magyapon ako dito sa among gentoan ni Papa, pero okay lang ta dito. Okay man dito niya, kanun ni amang ka diri. Ah, may istorya rata, no?

ay maobadi ay. Hibalo ko nung usa ang kalisod sa panginabuhi dire. Pero wa ko laing lugar nga nakoy kaila nga magtuan o nang diri ko ni abot. Kaya ako gili kaya kong asawa dito. Grabing mga tao dito, sugarol. Unya, natoy ba yung panginabuhi pero kong asawa? Naadik na sa sugal. Baraha, usay madjong. Unya, mo inom na. Yan, nagtambag ang akong igagaw dito ng kinangnan ilayo na ako si Mira. Kaya medyo naadik na sa sugal. Nya wala may natipod kay kini si Mira. Ang akong income sa panagat, iya po ni dula og sugal. Muna nga, wala may natipod kay mapildi. Kung makadaog, padahin niya po ang sugal. Pag mapildi, wala naging kwarta, wala na. Sus, Ginoo ko. Mayon taling dagan dito sa inyong pagpanagat, pero ang imong gilikayan lang, ang kinimong asawa, imong gidala diri para mahilig kay sa mga bisyo sa mga tao dito. O no? Muna nga diri na lang ko, bahalag dili kay mayang panagat diri. Ay, nalasik tabangan ta mo pagpangitaw kapuyan. Pero agwanta lagi, kay balo ka nining lugar ha. Nga halos mga nipa na ganing mga bungbong nining mga balay diri, kay nihit kayong panginabuhi. Mauto nga, naimpulsiblihan bito aming, ano ni balik ka diri, nga lisod man kayong diring dapita. Bahalag lisod no, nang makakaon lang gamay. Kahit mga tao diri sa atua, sukar pa ni ato, wala yun mahilig niya ng mga bisyo nga sugal. Inom, mag-istorya-istorya, manglibak sa mga tao. Maunay na dito sa lugar na ni mama, no? Sa panginabuhi na, ah. Pero halos, mangi-away na ng mga babae dito nga mga adunay mga pamilya. Tunguro sa mga ikanang itawag lang nga maritis. Maunay nung nang ako gilig kayo ni si Mera. Kaya mura, og butipo na sa mga panglibak, inom. Mayo gani kay may uban. Ah, kundi siya mo uban, na, ako'y mahimo. Mula ko kung ako, mayo lagi po nung musugot na mula ko kang imo. O di, mag-usap siya. Kaya talikdan gina ko siya. Ah, sige lang. Sige, diri lang una mo tulog pahulay bisang pila kadlaw kung dili kita makita kapuyan ninyo. Manglakaw kita. Yan kini mong asawa, diri lang una para di siya kapuyon. O sige nang, tana. Alas sige siya, tabangan natos pagpangita. Pero parang hitsa dito sa mga asawa ko. Kayo ba sinong pagmata at wala? Mingaw ang palimot. Manahinsa ko nang...

0: Dirito magpuyo, Dilpin?
1: Oo, mera. May dira kay gamay ra abang, 700 dira. Pero na pa-iripiro nun lagi, palitanan pag-atop. Kayo, muslot na. Pustila naman, Dilpin. Ngayon, hindi naman kunin mo gidala. Mera. Bahalang minus ang panginabuhit dire. Ang importante, mahilayo ka sa mga tao, lawin na sa mga babae nga parehas ni mo, nga mahilig sa sugal o inom. Kung walay sugal, walay inom, tuwa, nagtipok ng libak sa mga silingan, mura po silang sakto. Ya, ikaw, hapit na nga mabugno eh. Kalain po, diri, uish. Diri na ta, mahingkamot ko diri nga mabuhi ta. Ang mga tao diri, iyahig panginabuhi, walay hilabta na eh. Walay sugal kay mga tao diri mga reliyoso. O nagkalain to ng reliyon pero may mga bisyo. Ang ilaha na diri pagparingkamot.
0: Yan anong nilakawman mo diri?
1: Tungod sa kalisod sa panginabuhi. Dili makagwanta si mamas panginabuhi tungod kay kulang kanunay income ni papa.
0: Di maglisod po ta diri.
1: Kitarang duha.
0: Oo, sa pagkakaroon kitarang duha. Pero mabot ang panahon nga magkaanak kita.
1: O di, mangita taglaing lugar.
0: Ingana lang kanunay. Plastar ta dito sa atong lugar.
1: Gilikay ta ka dito. Plastar tuod. Pero kada ulit na ako, wala ka. O niya, ang akong halin sa isda, imo pang iibaligya. O niya, isugal pag yun. Gawas lang, ipamalit kinanglanon sa balay. Ato na limtan, be. Kaya ako, kikalimtan ko na nga makalagot. Grabe na itong paningkamot sa laod. Ipabaligyan akong isda sa imo, ha? Pagkahuman, muhapit ka dito sa sugalan. Bisan unsa na lang, may mga pista. Sudlanin mo.
0: Wa may lingaw.
1: Mo na gigilikay ta ka. Bahala magkikinabi ka ng mga babae diri. May nalang matakdang ka sa ilang pagkareliyoso. Dili para dito sa itong lugar. Napuno sa bisyo. Huwag nakabadlong ang mga bana, mga under ang mga bana dito.
0: Kalaay sab diri.

0: Mamira, managat ako. May ganin, nagipaabangan nga sa kayan. Mamingit-pingit lang sa ko, kaya makakuha kong 2 kilo, kwarta na.
1: Muban na lang ko.
0: Ayaw, init kayo.
1: Laayan ko ako rin sa diri.
0: Pwede ka maglaglaag diha. Total, di ko babalaka kay mga babae diha. Mga asawa, mga Diyos nun. Bahala kung sa nga relihiyon ni mong sudlan diri. Ay importante nga dool ka sa Ginoo. Dili ka makahunahuna og bisyo.
1: Okay na sa'yo mo, maglaglaag ko din sa mga silingan para makaamig ako.
0: Walay problema. Samtang tuwa ko sa dagat, nalapaning kamot ka makakita kag masuod ni mo diri. Kahibalo ko sa mga babae diri lagi, mga reliyoso. Dool sa Ginoo. Dili pares dito sa tuwa, dool sa demonyo. O na ikaw, gidalata ka diri. Sige na, watos ako ha.
1: Ah, sige, Delphine.

0: salamat. Murag tulo na kay Kilo ba? May na kay mga first class nga isda. Mahal-mahal gini. Kung ako na isuroy, sigurado dali rin ni Mahalin. Sa ni Urasun. Hapit na alas 3 sa hapon. Ulit na siguro ko, tama na ni mga kapintulo kilo siguro gini. Punto na ko. Para Mahalin ng isda.
1: Oy, Dilpin. May kinakakuha ka. O nung, may nalang. Mga tulo na kakilo nung. Ay, dako-dako naghalinon kay mga first class man na.
2: Ah, Dilpin, ako nalay kumpra niya ng imong isda, be.
1: O, sumanang.
2: Ah, nahalaki. Ako nalang ng patungan bisan gamay. May nalang na ako income.
1: Mao man na imong manang, Dilpin. Manabo, sab ta naman na nagat. Kumpraw ng isda, o mapatok po. Mga buhi na mo, sab. Samtang ako na nagat po ginagmay, ana.
2: Oh, nang, oh, sige nang. Ibalikan na siya ni nang. Eto na sa balay ang halinang. Ah, bayran na lang daan ako na pasinamoy gamiton. Oh, Dilpin, nakaulin na deka?
1: Oh, Mira, kumusta yung paglaglag din
2: eh? Okay lang, nakamigamigan ako. Bonay mo kuha?
1: Oh, magkuha lang kong para masundaan na to. Kumpraho ni Manang.
2: Ah, si Manang rin makumpra? Oo, Mira. May na lang, kaginan siya ay gamay, palit o bugas. Ah, sige nang. Ah, Dilpin. Ah, aminang guban gamit niyo, be.
1: Ah,

Lara. Oy, di ako amiga nga. Guwapa ay. Kumusta man? Nakalag ba ka din sa balay? Ilahay ko dito kay Tuan na nagat si Delphine. Oh, gusto may gimmick na to karon. Ay, ay nasa ko basa-basa hindi Biblia, bi? Ay, mo mong giniamu at dirilingaw, oy. May na lang nga, na yung mga blessing madawat na to kung magtuuntag pulong sa Ginoo. Ngayon din magaganahan. Uy, Tod, imbitahon ka na mo, ha? Na yung tapo karon dito sa simbahan, basing ganahan ka, wakilingaw. Ay, oy, nyara na, oy. Uy, Paminaw, Lara. Uy, saan ang dala ni mo? Nagpalit ko baraha. Ha? Baraha? Saan ang baraha? Wala yung lingaw. Saan na, uy? Asa man si Matet? Nasulod. At to si Matet, inakitang tulo. Magusta man ta. Tudluan ta mo saan pagdula ning baraha. Magtuntun lang gutagot. Dula-dula lang. Pit ka na iba, huwag daunggan. Uy, hindi mo kabalo niya ng baraha, uy. Sige, nataw ka si Matit, kaya tudluan ta mo. Uy, imbis Biblia atong tanahon, atong ablihan ka na ng baraha. Sige na, total kabalo naman pag-ablihan ng Biblia, hibalo naman mo sa obang polong niya sa Ginoo. Diri siya tasa lingaw-lingaw para di ta ma-stress. Mau kiniang ingani no, na mga temptation. Pero sige na lang, amiga man ta. Tawag ko saan ako si Matit, ha? Para kitang tulo. Ah, sige, magpaabot ko diri. Para dili tala ayon. Uy, pildi naman ko, oy. Nahurta kaya kung hapit to sintos. Nala sa imo, ha? Mera. Sige lang, makaantigura mo, makabawi ra mo kung mamaster naman ni ene. Pero kung undangan ninyo na diligin mo master, ay pati ako po, tuwa na kang mera tanan ang akong kwarta. Sige, ato naman kaya po ni ilingaw-lingaw ning akong daog para makatilaw kaya po tatulo. Diyan sa mo, ha? Ah, kada ilang. O, samang ka? Nako'y paliton. Ako nang ipalit o makalipay ang akong daog nga gikan sa inyo ang kwarta. O ba? So, may lipay-lipay na to, oy. Ay, pasagdira na si Mera. Sige, Mera. Balik na yun. Ah, sige, kayo magpalit siya ko. Oh, oy! Makahubog ba na, Mera, oy? Oo. Samtang magdula-dula ta, mag-chat-chat ta. Ay, buraog. Mahubog na kita na, Mera ba? Sakti lang kung tagsarap ito ni. Total, mga dool na bitaw mo sa Ginoo. Hindi lang ako magbana sa inyo ang leader sa simbahan ko nga Ginoo mo. Ha? Kailangan po kayo ako rin sa mag-inom-inom. Samtang magdulat na sa baraha. Ay, madala na kita ni temptation ni Mera. Anong temptation? Maningalingaw-lingaw raman eh. Dili maningon nga ikabig ta mo para malayo mo sa Ginoo. Ay, kuan mang good biraw sana ni. Ay, imo ni ah. Olara. Oh. Ikaw na siya. Ay, halang kay ni. Oh, natural, halang yun na. Kaya makahubog pa na. Baby, pag-practice mo, ay mo sige, ignorante-ignorante para makasweetosan mo kung unsa'y naas kalibutan.

0: Mira, hubog naging ko ba? Hubog na yung ko ay laban na kong ulo. Ako nga ni hubog-hubog na po ko. Nga, ananda ko ni si Ginom sa mong lugar. Pati po na ako eh. Pastilan. Eh, undang na nato ni baraha. Di na nako lima ko ng baraha. O oh, sige, kanila. Ito lang tiwasan eh. Napasin ni uli na akong bana. Okay mo na po ni. Tara.
1: Ay, Mira, oy, mahubog niyo ka ni Mayo. Ay, kasukaon ako.

0: Adil Pen. Nah, yang pakai ku Adil Pen.
1: Oh, nah, kalau yang apa segini orang?
2: Ay, swerte you kan Adil Pen pasal emang pagpamasol.
0: Nah, aku yang pakai kumpra na Adil Pen. Pila na kakilo Adil Pen?
1: Apo tig pito kakilo nang ba?
2: Ay, dako kay kag mabayaran ni anak day. Ni Adil Pen.
0: Ah, sige lang. Tango lang sa Adil Pen ang kulang ha. Ako ra ihatod sa inyo, ako mahalin na kining isda.
1: Oh, sige nang, magbili nung kami nang.
0: Hello, Adil Pen!
1: Oh, Mira!
0: Hi!
2: Oh, uy, mura mag barag man si Mira naglakaw.
0: Oh, mura mag nakainom ni si Mira, Adil Pen. Hi, Adil Pen, ang nong. Oh, dagan mo nikuha ako ba na, uy? Oh, kumusta pa na agad, Adil Pen?
1: Nakainom ka, Mira?
0: Ay, lingo-lingo lang ko doon. Kay, grabe ka lang, ay.
2: Kinsa may kikainom in town ni mo, Mira?
0: Ah, si Lara nga bayot og si Matit. Sunod sa pilakanlaw, magdaghan na mi kay, maging may tropa nga, ma-enjoy mi.
1: Mira, nanintal ka sa mga tao din nga, wala lang nasa una-una ang Ginoo?
0: Uy, huwag ako manintal sa ila, ha? Ang ako lang malingaw ko, malingaw po sila. Nahalan Adil Pen at imanan mo nga asawa. Kaya musuri pa ko nining isda kaya ako raay hatun ang kulang nako.
1: Oo, sige na. Kinuo ko ni mo, Mira.
0: Anong sa mga Adil Pen? Nainom ra ko? Naubog-hubog ko gamay kay ilim noon nga makahubog.
1: Pasaway man ka? O saan nalika sulti sa mga tao din nga naalir sa palibot na ito at mga silingan? Mawalay lang kita muna na pagtulunan sa Ginoo tapos sa imo sila ipang tintal o inom-inom.
0: Naano sila, nagpatintal po sila. Nga ako nangita lang kong lingaw, wala akong mangitag away, wala akong mangitag libak. O sa mga Delphine, oo eh naman kay ka. Gusto ni mo, imo ra ko papundohon din sulod sa balay? Ha? Gusto ni mo? Nga magbok-bok ra ko din eh? Milaag ko kay para mangita kong mahimong higala na ako. Nahigala na ako sila ni Lara o si Matet. Huwag mo na, ito na ako silang baraha. Nalingaw mi, nagpinustahay mi. Ang akong daog, ilang kwarta, ako kurupon gipalitong imno noon, mauni ka ron.
1: Pastilan mo ba yan, ha? Gitunaan pa ni mo silang pagdulaw baraha?
0: Wala lingaw.
1: Kinuok ko ni mo ba yan, ha? Katulog dito! Kailangan kita na ano ka hubog ka.
0: Salamat, Delphine. Ikaw lang sa pagpaigo din, na, ha? Pagtula kay ganan ko may gupog sabaw. Kapo kay lami kay na imong isda.
1: Kinuok.

Naunsa naman ini pagkaunsa ani. Imbis gidalan ako si Mira, nining lugara kay Hibalo ko. Halos mga tao dire. Nininga sityo. Nagtamod kanunay si Ginoo. Nagtuo ko nga. Maimbita siya sa mga tao para mahinulpot si Mira sa Ginoo. Bahala kung sa nga relihiyon niyang sundan, basta dili na siya magbisyon niya ng sugal o inom. Siya naman yun nang invite. Pastila. Sabi akong buhaton, sigurado. Kay kini si Mira, sobrang ka-friendly niya. Madanig yun ang tao. Ang problema lang kay sugal o inom ang paing na nila. Lisura rin. Nga nung nagpadalaman po sila kay Mira, hibalo sila nga sugal o inom nga. Hibalo man sila nga dili mahimot ang Ginoo ni ini. Tungod ni Mira, nga maigin mo lambing-lambing si Mira og tao. Dili ko permiti makabantay sa iyo kay managat ko. Istoryahan gina ko ni Ugman.

0: Adel, pinpanto na ka. Malagat na ka.
1: Oo. Pero, hoy, psst, Pamino.
0: Ah, gusto niyo mo din rin bukos balay? Di ko maglaglaag? Ha?
1: Ang ako manggod kumulaag ka. Kung dili ikaw maimbita sa mga tao diri para sa Ginoo, ikaw mag-invite sa ila para sa demonyo.
0: O sa demonyo? Nakakita ba kag demonyo? Nga ikaw ba na ako? Nakikita ba ka, Delphin?
1: Oo, wala. Pero kana imong binuhatan, sa demonyo ka na.
0: Pag-share, Delphin, oy. Kalipay rani. Nangita lang kong lingaw. Masa may gusto din nimo? Maghawit po ko na ng Biblia nga gihawiran sa ato masilingan dire.
1: Malipay pa ko kung mauna'y buhato ni ma.
0: Ayaw ko pariyasa sa ilahan. Delphin, kung dili ka makaantos ako ah, nga mauna akong kalipay niya akong bisyo, inom, sugal sa baraha, pangitag babae. Dangan babae diri oh. Nga kanunay nagtabod sa Biblia ako sa Ginoo. Ato ka sila ah. Meron diri magkasako magantos, gidalap ako ni mo diri. Kay mo ni plano ni mo, imura ko isuksok ni nimbalay nga akong yabangan. Kay hilikay ko niyo sa mga tao nga mahilig sa inom, sugal dito sa tong lugar. Dilpin ay ko igana ah. Gisugot ko ikaw nga mag-uban kita. Tung kinakita na ko nga buutan ka. Pero wala takabo sari. Dili ko pares tayo umang babae. Nga mibiya sa ilang banang rikig uban og laing lalaki. Kini ako ah, sugal og
1: paingon ka niya kung magkalisod, wala kay ka, sugal na.
0: Sumala. Bisan unsa na to kalisod, ihimo ko na.
1: Unsa ano man ka na kumira?
0: Pasagdi ko. Nalingaw lang ko sa akong kinabuhi isip. Sugarol, pero wala akong mang laki.
1: Magpaabot pa ba ko nga mahitabo ka na? Ha, magpaabot pa ba ko? Kung wala kay ikapusta o wala na ko income, magpagamit na lang kang lalaki para ano na kay kasugal.
0: Ayaw ka bala ka, Delphine, di na mahitabo. Kung wala na ko'y kwarta, magpuyo ko. Nagsalig lang ko karon kay naa ka. Nakahatag o kalipay ka na ako. Manang mahal ta ka. Sa akong bisyo nga sagal o inom, gikan sa imo hatinood na. Muna, makaingon ko nga ikaw ang naghatag ka na ako kalipay. Kay kung dili ko niyo tagaan, manarbaho ko. Parado na ko'y kasugal. O makainom para sa akong kaugalingon.
1: Ingaanan na ba yung kamera?
0: Delphin, sige kaingon ko na kung di ka kantos. Bahala ka.

0: Oy, Delphine, di aman lagi ka.
1: Kilay ko sa balay na. Ay, wala ka managat doon doon. Wala sa nung kikapoy ko. Dugay ko katulog gabi eh. Ay, mantunda mo lang ng huy ka ng mata. Kadlaw namin nakatulog sa akong asawa ng si Mera.
0: Kaya nga no, sa may inyong ikadlawnan.
1: Away, istorya. Nag-away ka mo? Hantod na kadlawnan? Wala eh, nonong. Wala ko ganahin matulog. Sasigig ko noon sa akong nakuri akong asawa.
0: Ay, istorya, heragod na agod. Hinay-hinay lang.
1: Nang, sa una pa dito pa sa lugar nga mong ipuyan to sila ni Mamag Papa. Diabot na lang ko din sa bislik. Nga natabangan pa ninyo. Kay namasin nga mainggan nyo ra akong asawa sa mga silingan nato dire nga nadul sa Ginoo. Mao na akong pamasin pero ang nahitabaw
0: siya ang nanginggan nyo mga tao nga may dool sa iyang bisyo.
1: Parado na ako na siya kauban. Ay naunsan naman hinuuna. Mura na nyo mong asawa si Mira ang naghasik o lagim din sa atuang lugar.
0: Ayaw po pag-ingana. Pikto.
1: Okay na nang. Tinood ba sa nag-iingon ni Manong Pikto ba? Ngamoro siya naghasik o lagim din ng mga tao na plaster na. Amutusaon ako na akong asawa nung magtuman na pag-iihamang itay sa grason. Matod pa niya. Kung dili na daw ko kagwanta. Mabiya daw siya dirikan ako. O, unsa? Iya ka ng buhaton ng kabuutan ni mong pagkatao. Papagitawan niyo nung kunyag laing babae, no? Nga na nag-alagad ka luna si Ginoo. Pero mahal na ko si Mera, no? Mahal na ko siya.
0: Nakita na ko, Delphine. Pala na ko nga mahalin mo yung asawa.
1: Wala maglisod ko sa iyang isultidre ka na ako nga mangita ko laing babae. Ay, masaya akong buhaton, no? Nahimong wala ko'y tulog kagabi eh. Naunsa ba di ay ni? Bis ni abot ka diri para may nalangsad. Nga mausap imong asawa. Na naunsa na may nun siya na may nakapausap nun sa mga hinahinay sa mga tao diri. Mauna ko'y kabalak anong basing unsa ikasalati sa mga tao diri sa koa. Ay, nahala dilping. Para dili ka ba pressure di anong imong problema. Pasagdi na siya.
0: Pasagdi na, no?
1: Wala naman kita'y mahimo ba? Imusugot na lang ko nung ang akong income. Iyong isugal-sugal. Inom. Kay kanil sa Mira, no? Basta na'y kwarta. Dili ginamudalo. Siya ang ginamubang ka sa mga gusto nga mo inom. Namatikdan ako nga nahimong barkada o nakikinom kaniya o hinahinay.
0: Ginoo ko.
1: Ambot nung sa'yo ako buhaton.

0: May kaibay-ibay akong kuha. Hapit ni 20 kilos ba? Magwapag ba yung isda mga first class?
1: Oy, Dilpen! Ay, ganiharagi ko nagkuhan sa imo ha.
0: O nang, yung isda nang o.
1: Ah, pila man ni tanan. Sus ka daghan briyane. Sus kinoo ko. Pwede na ko ni Matos palingke. Ay, ko repego ni nanang o. Pura ay hatod yapon sa imo ang halin ha.
0: O nang, sige nang.

0: Inspektor.
1: Oh, dai.
0: Pantos ako ila dilpin.
1: Lala ihatod na dito kay Masinong kinanglano ni dilpin.
0: Naka-advance na ba in taon ako dito 700. Kay naningil pa ko sa akong nakakuhag isda. Ah, pero kinimapula na nako.
1: Lala pa iguan na nga mabayran ni mo na kay naningkamot ng taon na tapos dili ni mo ma. Bayran, saon na lang. Kawang rin lang pagpanikamot sa dagat. Tapos, di gapon ma buo ang kwarta.
0: Maugani, unahon ako siya. Simatos ako. Nang? Oy, Mira. Nang, mayong hapon nang. Oy, nakainom ka, Mira? Oo, nang, oy. Maro man itong kalipay nang. Asa man si Delphine. Ay, dito ko gigat sa balay nang nagyaw-yaw man to nang, oy. Ay, nangayo ko kwarta nang. Ingon pa siya nga, ipalit na itong magamit na mo sa balay itong i-advance ni mo. Kaya na pa daw, balance ni mo. Yan, ito daw kagpalingki. Ay, oh, di agane. Akong ihato dito sa inyong balay. Nang, diri na lang na, nang, bi. Ina nang, diri lang na ako rihata kay Delphine. Nahala, sige, sige. Asawa man ka. Lisod pod. Salamat nang inas Delphine nga wala ko'y balance. Aw, ako rin sulti kay Delphine nang. Hoy, pasige mo nag-iinom-inom. Ay, wala problema nang. Ako na'y bahala ni ini. Ma-enjoy lang nang. Nga, kisuportahan sa kumba ng abutan. Ay, ginoo ko niyong bataan eh. Kaparainom ba din ini? Tuan na, ihatag pagkakato niya kay Delphine.

wala pa man si Manang Bakari. Darabant ako'y palito na nylon. Ato na lang sa ilang balay. Kung wala mahurot ang isda, tama lang sa nahaling. Ato na ako.

0: Ayo, Nung Victor, Nang, Daday. Oy, Delphine, anda ako ka man lagi? Ganina ra ka nakabot, Nang? Ay, kaganina ra, oy, ang sanay oras ka ron. Kaganina ra, mga alasayis. O, alasayis pa ka, Nang? Pato naman ako sa inyo, paingon, para paghatod sa balance na ako. Nasugatan ako si Mira, matod pa ni Mira nga, siya na lang daw maghatag sa imo, ha? Gatan mo kay Mira, Nang? Lisod po di mo mga asawa. Hopos Mira dito, Nang. Tuwa na sa iyang balance na ako. Pati, huwag ba siya makauli, Nang? Kinaunta ko'y paliton nga na ilulugtag, ha?
1: Ay, na, mauna ni resulta ron basin o inom-inom lang gisugal na punto niya sa iyong makaubanan.
0: Sige nang salamat na nga. Tuwa na sa kay Mira, tuwa na. Pangitarok sa Mira, Nang.

0: chat chat. Matit. Ay, grabe, huwag na kuma. Gawin. Ay, ka problema kay napatay ka palit. Hoy, huwag maha. Hoy, Lara. Hoy, huwag na ko. Stoy. Noemi. Ay, hindi na ako minom. Huwag na ko. Nagan pa ako kwarta makapalit pata. Ina, shot mo shot. Enjoy, enjoy. Ragun niya ito. Agad, mamatay lang din ako. Ay, grabe naman akong ibati. Ay, kasukao na yung ko. Mira! Hala! Mira, imong waswit, Mira! Si Delphine! Ah, relax lang, Delphine. Relax lang.
1: Naunsa naman ka? Asang gihatag ni... Manangdaday sa'yo mo, ha? Nga-balance niya.
0: Mangita pag ginasyay. Ako yun ito, eh.
1: Nakakoy palitun nga na ilunog taga. Mintas mo pa'y... sirado ka ron.
0: Ay lang sa pagpalit ko. Nahurot ang inom na mo.
1: O saan na yung palit akong taga karoon sa may ako'y panagat o mga daot akong nailon?
0: Kauini mo ay. Sina ulit na dito. Ay nagpanagat o ma.
1: Sa'y panagat?
0: Ay rin kung samok-samok ka na nilpinbay kayo. Labad akong ulong.
1: Muro na yung irasan din ka na ako. Huwag ka maluwis ako. Ang grabe kong paningkamot.
0: Himalo ko na ningkamot bitaw ka para ma-enjoy imong asawa.
1: Napagay kinanglanon, Mira.
0: Oo. Oh, sunod at law na lang na. Sunod at law.
1: Dali, ragu, diri.
0: Buhi, agay, agay.
1: Dali, diri. Sobra na ka, ha? Sobra na kay ka.
0: Ay, Delphine, ayaw pa ganas, Mira.
1: Huwag may labot, ha? Dali, dali, dali.
0: Agay, agay. Agay, Delphine. Delphine ba?
1: Dali, dali.

0: Akay ba?
1: Sobra rin ang kinikangan niyo.
0: Akay! Imo mong isumbang!
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinood yun. Mao na akong gikonsyum karon buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Kunya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
2: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatuntan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before.

0: Yon herbal liniment oil. Dako kining tabang da sa inyo ang tanan. Okay, para intas mga testimony mga higanda, labi na sa ato ang Nerveplex Syrup.
1: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nang danunda na gyud siya. Na ako gipainom niyang vitamins sa una pero ang sakit man yan tiyan, dili siya moangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya gi-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA. Appetite Enhancer Capsule. Mauna siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo og Lola, ate og kuya, mama og papa, tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon og makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang ganas pagkaon og gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer mahigala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diripunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
2: Agay ba? Sumpra na nga kinikangan niya. Okay! Imo mong isumpang! Sorry kay Bera. Kinagduga akong mama. Imo mong kinapatan. Sa gamay nga kantinan, imo na mong isumpang. Pahiko!
3: Mira! Mira, sa gamay ko!
2: Ayaw kong kapasa! Masakitan ko na yung mga kisumbang!

0: 100 mira. Wala siya diri. At wala ni Lara tumbayot. Ayo, Lara? Lara? Oh, unsa may ato? Ay, laban ako ko ulo. Naaba si Mira diri? Oh, uy, Dilpin. Tamang may nag-ubali mo baya sa Gibira. Uli na po ko diri. Ako pangutan na naaba siya ni Anhiba siya diri? Wala may Mira diri. Sa ito'y lamatit, sa ito'y lamatit. O ilan no, Imi? Pangita dito kay laban akong ulo, oy. Wala diri Dilpin, oy. Aman makaris Mira diri.
1: O matit, pero nag-away mga goodbye. Napasakitan ako siya.
0: Oh, wala, basta wala diri, wala.

Wala na ginagawa pa kita sa mayroong gabi na kaya. Ningaw na ang palibot. Bumalik na ko sa balay. Busibli sa tuwa ilang manong. Di daan tumatoy ilang manong. Nung pipto. Asa ka si Mira Paingon? Huwag yung kapugong sa ang kawagaligon yan na napatan ako siya.

0: Hantun karun wala mo makita si Mira, Delphine. Wala kay ko managat nung gabi pa.
1: Grabe ding away ninyo kagabi eh.
0: Pagpangitan ako si Anang, kikuhaon tan akong gihatag ni mga balance. Giinom niya matubalaw niya wala na daw. Ginoo ko na unsa man to ning bayhana. Tungod sa kalagot ako sa gibunlot, pauli ito mis balay. Kisig-isig lugnot, sigisig yaw-yaw. Tungod sa kalagot na. Nung nasuntukan yun ako siya, huwag naigo siya baba. Huwag naluoy ko siya nga nagtanong ang dugo yung baba nung unsa. Imo siyang nasumbagan. Nagibasula yun ako na mga ayot akong paselo siya pero kalit na lang siya midagan. Wano kahibalo kong asa siya paingan. Pastilan. Asa na rito? Kisubay-subay na ako karumbuntaga. Wala lagi. Mira. Sige, Nung. Padayan pa kong libot-libot ni Rinong. Masi makita na ako si Mira.
1: Sige lang, Delphine. Kaya mula ka mampug ko. Masi masilipan na ako. Sultihan taraka kung asa siya. Nag-standby kung makita na ako.
0: Salamat kay Nang. Dala, sige, Delphine. Libuta sa ating lugar. Masilip tago-tago na ito. Naglikay sa imo, ha.

0: Abi mo kuya ano, naging mabalik ang babae nga akong kihigugma. Isang tuod siya nga para inom sugal. Pero mahal na ko siya kuya. Giadto na ako sa mong lugar. Natuwa ako mga ginikanan. Natuwa ang mga tao nga dito siya nakatulo sa bug inom ug sugal. Wala agad siya. Sukan ni Adto, hantod karon wala na ako kay balok kung asa akong asawa nga si Mera. Mera, ako kining gipaabot sa programa mga panid sa kagahapon ni akong kaagi. Pamasid nga makabati ka. Manghinaot ko nga mubalik ka diri kan ako. Wala pa ko makabsig pag-asa. Ikaw pagyapon Mera akong gigugma. Kuya Ern, dinalang ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag og kinabuhi sa akong kaagi. Manghinaot ko Kuya Ern pinagi sa pag-share nako sa akong kaagi mubalik si Mera. Usbon ko, wala pa ko makabsig pag-asa tungod sa akong gugma kaniya. Dagan salamat imo magtatampo, then fit. Dagan salamat, Delphine, oh. Sige lang, Delphine. Basin makatabang ni atong program. Nga maihabot sa laing lugar, mabati sa imong asawa si Mera. Manginot ko mabalik ka kay nag-asa pag si Delphine nga magkauban pa mo pagbalik. Nagingana nga tao mahingala bisan pag unsa nga bisyo sa asawa, pero may nalang gani nga wala magmansa sa parang ipon si Mera, hangya lang inom o sugal. Wala man dato'y problema, pero ang problema na lang po nga nagmahay si Delphine nga na wala bilakaw. Sige lang Delphine, basin pinagi nina yung program na to, makauli siya, ha? Okay, matay oras mga higala. Nuhayin nyo kalimti atong mga product, ha? Kang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga nasa inyo ang mga Pinoyanin, ha? Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa pagkatulog o para pagbawas sa matag-adlaw. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, duha klase, green ang taklob nga nagkagamitan o ang orange ang taklob na may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata, ng mga elementary, mga inahan. Paimna ninyo sa matag-adlaw, sa lang kutsara, ang inyong mga anak, ha? O lakip na usab sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga tao nga nakabatulog nervous neuropathy. O labinasab no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itiker. O sa atong Fairbite Capsule, para sa mga tao nga luspad, maglipong-lipong, dry tanawn, gamay nga trabaho, daling kapuyon. I-Fairbite Capsule na ayaw pasagdi nga luya kanuna imong lawas. Ha? Fairbite Capsule mga igala. Okay, pwede po na sa mga bagong nanganak. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kini si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love Moingon. Bye-bye. God bless kanatong tanan.
1: Dr. Love!
2: Doon na ka ba yung mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, welcome na po sa itong programa, mga palanggang, mga palangging. Dr. Choi, welcome sa itong programa. Aron magtikaw-tikaw na po ta karong adlaw, ano? Hinaot ang tanan, adunay maing panglawas. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Ang tanan, doktora.
3: Yes.
1: Si Dr. Choi, wala pa ka ready or ready ready na?
3: Nagulat ako.
1: Kumusta na mga tadlok? Uy, sikreto para bibo. Dok, ang daghan naman kaitag mga messages din hi Dok, no, sa ato ang hotline, no. Sa ato sa invite na nato mga kahigalaan sa atong hotline number kung gusto nga musalmot bitaw, magpadala sa ilang mga problema.
3: Problema.
1: Din hi sa atong programa, no. Atong giawag ang tanan nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924.
3: Yes.
1: Sa imong Facebook.
3: Oh, atong Facebook account nga Dok Choi, pwede po sila mag-send dito, no. Spelling is DOC space CHOI. Ang Choi is CHOI. Para dali na nila makita. So pwede sila mag-message pa dito, mag-send ng picture, or magpa-shoutout lang ba, or magpakuan lang jud nga naminaw sila dali sa atong program, sa mga questions nila, or even mga positive feedback ma'am sa atong mga products, kung nakasulay sila sa mga vitamins, sa atong haplas, o sa ato ang coffee.
1: Yes, Doktora. Thank you, no. So, agad-agad lang. Ito rin din sa ito ang Facebook sa Dok Choi. Nanin-message na ito din ni si Sir Marbs. Ingon siya. Hi, Dok Choi. Oh, di ba? Shout-out ni. Pa-shout-out din, Dok. Ang nag-hi
3: yes,
1: mo.
3: Yes, shout-out ni Sir, no.
1: Okay. Shout-out ni Sir Marbs. Oh, din na punta sa ito ang kuan sa messenger na ito nung nag-message. Si Ma'am Annie. Ingon siya. Salamat kayo, Dok Choi, sa imong advice. God bless po.
3: Yes. So thank you po, no? So, thank you kayo nga natay chance na makatabang po sa ato mga listeners, no? Kay, sahay ka na sila na lang mag-inus sila mga clarifications. Kay, kuan naman po na sila, sige ma'am, na naman po na sila yung doktor yun nilang ila ang gina-visit, no? Na lang siguro yung usahay nga na sila nalimtan, pangutana, or nagdali ba sila, wala sila ka pangutana sa ilang doktor bahin sa unsa pa yung mga clarifications.
1: So last time man good gani si Ma'am Annie nag-message ni siya Dok atong bahin bitaw sa iya ang unsa kuno yung angay likayan nga mga food katong doon na bitaw fatty liver. Mamanisha no, den taas pud og cholesterol Dok. So mo to na explain na nimo. Mo pasalamat kayo si Ma'am Annie no sa imo ang advice. Salamat Ma'am Annie no sa imo ang pag-appeal sa ato ang programa. So, diri na puta sa ato ang line sa messenger gihapon, si Ma'am Judith. Ingon si Ma'am Judith, kini taas-taas gid ni Dok. Tong basahon na. Ingon siya, Dok Choi, ako si Judith, no? Taga Caraskal, Surigao del Sur niya. 52 years old na siya. Wala pa ko nakapalaboratory, Dok. Pero, naana ko'y tag-bati. Tag-bati sa akong lawas karun. Naka-slight high blood na siya. Kay na-feel naman ako nga one time nga murag feeling na ako init akong nawong unya murag bugat akong liog kanang niyo ka o ganap itong matulog ang iyang liog duk ba murag nabugat unya ang iyang BP ato nga time kay 140/80. So ingon siya Dok, high blood na ba daw siya, and then asa man sa daw siya pwede makapalit. Kapalit ni siya sa Tambal, Dok Choi, diri sa Caraskal, sa among lugar.
3: Asa man ang Caraskal?
1: Dito siya kung Caraskal, naani siya dito sa Twin Lourdes, Dok. Napalit ni naata dito.
3: Okay na daw, ma'am, sa Twin Lourdes daw. So, kay high blood man siya. Actually, high blood na yun na siya. Ang normal is 120/80, yun na siya, no? So, after anang 120/80, and above, ang uban na pre-hypertension, inig 130/90, hypertension stage 1 na, and then, naglibog pa ng PhilHealth kung 140/90 or 100/150/90/100 ang stage 2. Pero, basta mutong-tong naka-above sa 120/80, mag-start na yun ang pre-hypertension, then 130/90, hypertension na siya. Hypertension na dyan din siya. No, so kinanglan na jud ka og tambal para high blood. So inana po to akong gibati per miro no line akong paminaw, mura ko ga palpitate, and then pag BP 140/150/90 na day ko. So para ganina nalimot ko palit sa akong mga tambal. Wa ko kabantay nga wala na day ko pang morning na ko nga pang high blood nga tambal no. So medyo murag bugat yun na imo feeling. No? Okay. Ang ato man kung tambal pang high blood, like sample sa mga losartan, inana, short acting lang yun siya. So, mga 9 hours, 10 hours. After ana, ma-wane off ng iyang effect. So, ang uban, ma-shift into telmisartan. O mahalan ba sila or wala sa ilang center, pwede nila parisan o amlodipine, mga BE ang ilang losartan, inana, no? So ang amlodipine hinuon mo last yun siya mga 24 hours no, pero naapod siya yung effect nga mura kag manghupong no, pero kanang panghupong nga effect is mawala ra pud na kung maundang na pag inom sa amlodipine no, kay side effect ra man na. So kung mawala na yung effect after 24 hours maghinay na po na siyang gawa no. So mo na ang uban haron dili ka mag high dose sa imong amlodipine, dili ka mag 10 milligrams, itura ka sa 5, parisa nila og mga sartan.
1: Okay.
3: Haron para ma-lessen ang effects sa side effect niyang kuan edema or panghupong no, pero lahi na siya sa panghupong na nakay problema sa heart or nakay problema sa kidney mo na imaot nga panghupong.
1: Ah okay dok, salamat dok no. Mangutana dai ko dok, mas okay di ani siyang kuan dok no, amlodipine tapos na combination sa losartan, mas maayo ba siya dok?
3: Mas maayo siya kay malesen ang hupong sa amlodipine. Mm-hmm. Dayon ang losartan is magyud siya ka control 24 hours, ma-control na for 24 hours mo BP.
1: Aha. Maayo pa rin siya nga combination no. Nya imno ni siya dok kas aram man pudok no sa morning.
3: Yeah, ang uban idungan nila, ang uban isa buntag, isa gabi.
1: Mm-hmm.
3: At least every 12 hours na kayo ginom. Pero sayo mga doon, uban, malimot. Muna nga, uso na kaya mga combination.
1: Oh,
3: no?
1: Sakto dok. Mas maayo po siya, no? Oh.
3: Pero kaning may nani, mga high blood, mga diabetic, hindi yun na parisa nila o B40 o Mega Care ang ilang tambal. So, additional lang a supplement for your nerves. And then, para sa ato ang good cholesterol food nga source, ato ang Mega Care, aside sa good for the heart, for the brain, no?
1: Mm-hmm.
3: So, muna siya ang kuan na to. Pwede idugang ni ma'am sa iya ang kuan. So, ato niya palitan, ma'am? Ato siya ma'am?
1: Sa Karaskal. Uh-huh. Dito siya sa Twin Lourdes Pharmacy.
3: Yes. So, kanang mga taga Karaskal, anak mo mabay, no? Shout out sa inyo. Ma'am, thank you kayo sa imong message.
1: Okay, Ma'am Judith, no? Hinaot, nadungog ni mo karon ng advice karon ni doktora para ni mo. So, kato, no? Maato ka sa Twin Lourdes Pharmacy, dinha sa Karaskal.
3: Yeah. And then, okay. Atong additional sa mga high blood, syempre, ang mga bawal na food, maglikay na yung kamam o mga parat, mga mantikaon o mga tambok ng mga pagkaon. So, muna ay bawal sa high blood.
1: Sa pakaayo, Dok, ang bawal sa mga high blood gawa sa mga parat. Agad ang mga panit sa litsyon.
3: Tangtangan ni mo og fats.
1: Okay.
3: Imo ang ikuskuso ni mo ng fats.
1: Pero kanang, bisan ka tong skin lang alone, Dok, no? Di ba fatty naman siya?
3: Oh, pero less na siguro kung, kay ka, di ba, ang mga fats manapot man sa skin.
1: Bitaw.
3: Oh, sa tangtangan ni mo na siya.
1: Kay kanang kung sa chicken lang, Dok, ang iaabit ang chicken skin, grabe mo po ka fatty, no? Huwag ka ni kay gi-scrape. Yes, huwag ka tayo gi-scrape anak niya nga fats.
3: Hindi rin lang dyan ka mukhaon.
1: Ay, labi.
3: Mura ba na ilugan na yun ang panit ba?
1: Bito, Dok, na ang uban mo, kung ano lang kita, atong unod lang yun siya, no? Tapos kung mahimo, ilesen na to ang pagprito-prito.
3: Ang advice nila, actually, kung inanmita ko mga yaya, kung yaya, pero saan po kalutoan na? Yung ko sa uban lagi kay spray raman na nila ang oil. Haron ma-less na mo ang oil ba? Sprayhan lang nimo ang kalan, ang imong kalaha ba? Sprayhan lang nimo og oil. Butang nimo og kanang container bitaw nga pang spray.
1: Yes.
3: Kita kay Murius mangguta ka sa gara ang mga spray sa alcohol o sa iko. Dili na na ha. Mo pare jud kag spray nga kanang limpyo, then mo nito yung butang.
1: Yung olive oil man dito gina-spray do.
3: Bahala na, basta ang importante mong good ana imong niluto, dili mo tapos kalaha.
1: Uh-huh.
3: Kita mong good inigyabo na to. Dako pa jud kayo ang babaan ng ato ang mga botilya sa oil, madaghan ba? Madaghan.
1: Mm.
3: No, and then fats, magyud gihapon na siya. Okay lang ta kung vegetable oil yung oil, pero more gihapon, no? Kanang mas load man kanon ng daghan kayo oil.
1: Oh,
3: so, mas better gyud unta nga i-spray lang. Spray ba? Di ba, mantay ka lang sa mga chef, kanang yes. Mga cooking, yes, mga dog. Kuan.
1: Spray-spray oh, lang sila.
3: Spray-spray ra sila, di ba? Sa ilang kalaha.
1: Then, ano? Kung andok ba na, dito ko yung nabantayan, kanabit ako nagpalit kog oil, nga kanang palm oil, then ibutang ni mo sa ref, or even pa nga na, dili ni mo mabutang sa ref, matulog na siya, Dok, grabe siya ka, mantikaon. Pero kung itong mga canola oil, bitaw, akong gichay na sa ref, never git siya nga nahimong natulog, Dok.
3: Mo bitaw na ilang,
1: mo ang mas kuan, mahal.
3: Advice, canola oil, or vegetable
1: Minola.
3: Oil.
1: Uh-huh.
3: Kana. Any canola, basta canola, or vegetable oil, may nindot daw.
1: Okay. Kay maom na, di man siya kayang natulog. So, diri jud kay siya ingon nga, daghang cholesterol.
3: Siguro okay, but siguro kay plant-based man po lang siya. olive oil.
1: Oo, maasya.
3: Dari pareha sa itong mga lula sa una, makadumdum dyan ko sa kuanti kay kanang, kanabitong kinupusan sa kanang ilaang
1: baboy.
3: Mga...
1: Baboy. Ay, lami. Lagidok.
3: Ay, naku.
1: Na nakachar, gihapong ka na, no, naka-experience ta, na, kalami,
3: yes.
1: Man dyan.
3: Mag-omega 3 na lang ta, mega care.
1: Kana, mega care na lang ta, go na lang yes. Dito sa mega care, no, na naubanan, dahil na to sa atong before te, dahil kauban sa itong maintenance, kung sa pa ka ng mga maintenance din ha. Nok, no, lami, rajod nga, doon naragod tayo vitamins, no?
3: Yes, tinood.
1: Supplement, no, uban pa. Dayon ko andok, lami po ito mag-inom tag coffee, dok. Ang katabi daw, makakaon tag something oily.
3: Mm-hmm.
1: Then, mainom tag ka ng, di ba, something warm, lukewarm.
3: Mm-hmm.
1: Yeah, lami mag-itong magkape. So, ato dyan i-recommend sa inyo ang atong coffee corn. Lami yes. Dyan kaayo.
3: Uh-huh.
1: Ang feeling na makainom sa coffee corn, kikatulgon man din ka. Mga pita sa buntag nag-coffee corn, dili mo po talang katulgon na yun, dok, di ba?
3: Dili raman po, dahi.
1: Pero kung gusto kita matulog, magkape kita, magkape corn taana lang gitang gabi, you know, before bedtime. So, dili na po sa ato ang kuan gihapon, dok. Lain nga nag-message ni Monid rin sa Facebook ni Dok Choi.
3: Mm.
1: Si Ma'am Neil or Sir Banino. Hi, Dok. Good PM.
3: Mm.
1: Gikan sa Buena Vista, Agusan del Norte. So, lalaki din siya kasi Evan Mandelsia. Ask lang ko kung unsay maayo itambal sa sige o paminhod ang kamot. Murag pagabirahon dyan ang mga kaugatan. Tas bisan manghugas og plato, maminhod, maskin maghawid og baso, maminhod. Grabe na yung kabinhod, dok, no? Mm. Salamat, dok, and hoping mabasa.
3: So, mas maayos siguro, pa-check niya ang sugar o uric acid. So, magpa-testing ka, magpa-blood test ka, ana, basin dahil taas ka, mura kag na ay diabetes. Kung dili man gani diabetes, neuropathic pain, no? Na kanang kulang ka sa mga B-complex nga vitamins. So, ang ideal ani niya, dapat mag-everyday siya sa ato ang B-forte.
1: Mm.
3: No? Mag-everyday ka na mabuntag, haron. Basi nang iyang trabaho ba is kanang hago kay iyang kamot.
1: Mm-hmm.
3: So, mo na siya. And then, haplas kay ni kagabi, eh.
1: Mag-uray.
3: O, harang-halang para na ako. Katong halang-halang, haro, ma-relax yung muscle. Ba, maka-relax man na sa muscles ng medyo something halang, no?
1: Mm-hmm.
3: And then, siguro, pa-check niya kung sa'yo result anang iyang laboratories. Kay basin lang, no? Kung dili man gani, pwede po i-add na lang niya ang lipid profile, ang cholesterol test. So, kana siguro, ang ako ang ma-advise sa iya. And then, ang sa'yo tawag, ani, kato, mag-before test siya.
1: Before test siya, dok, no? Ininot mo na itong before test kay high dose man. I-everyday niya.
3: Mm-hmm.
1: Kaya basi doon na yung epekto. Kaya katong na ako'y friend, gamay akong gipagamit siya. Kaya nangunta na lagi siya, dok, nag-inom na siya itong mga branded. Wala siya yung effect. So, pag-iskot na ako niya bahin sa before test, ito ang high dose, nga B-complex, mo ito ni-try siya. Mga duha kasi mana. Na-feel na niya nga naanay changes sa iyang kanang pagpaminhod sa iyang mga kamot. Kay trabahante maguna siya, dok. Kibali, mabasa iyang kamot, then mainitan, then mabasa na sad, so mura ginani ba? Basin, hopefully, kaning cancer, ingon ani ra po niya ang gibati, no, sa mga ugat-ugat. Basin, madala ra niya sa atong B-complex nga B-forte.
3: Yes.
1: Pero, moto, sige, ingon ni doktora, pa-check up, gihapon ka sa imong usa kay to, dok, lipid profile.
3: Lipid profile, sugar, and uric acid.
1: Yes. So, kana, sir, ha? Hinaot, nakadungog ka sa tambag karon ni doktora para matabangan ang imong gibati karon kay diyod lalim ng magngulngulngul ng itong mga kaugatan o mga kaunuran. Maminhod. Di ka katulog tarong to eh.
3: Minhod.
1: Hinaon, pag inani, kung di ka katulog tarong, so ba na lang po na to sa ato ang coffee corn. Tapos katong kuan do, katong vitamins ba nga na AE pang pagana mo
3: ito nerve reflex AE.
1: Yes, kay para sa iyang nerves. Di ba, dok?
3: Multivitamins man to siya. Napoy appetite stimulant, no? So pwede ka na mo yung gabi, ang B-forte yung buntag, no?
1: Yes.
3: Then, ang sa gabi, kanang nerve reflex AE, dayon, tanaw lang po, kung taas siya cholesterol, eh.
1: Pwede siya mag-mega-care. Then, mo to siya, kung mag-ngut-ngut-ngut-ngut, maminhod, haplasan po din nato sa Orion.
3: Yes.
1: Okay. So, thank you, Kaino, sa tanan ng mga nag-message dari sa Facebook ni Dok Choi. Dayon si Sir Irvy, kanili, gani mo hala si Sir Irvy, permanente, gani mo mag-message, dok, no? Ayon siya, good afternoon, ma'am, Buttercup, and Dok Choi, ask lang ko, ito ba ang Orion na marami ang gamit? Nakuha na nato ni, nag-message na ni siya kasa din, karo nag-message na pong ikaduha. Sana all.
3: Yeah. Nagpa-conday, ma'am, nagpa-shoutout si Sir Cody sa kanang mga, sa Essential?
1: Unsa na Essential?
3: Essential Store? dito sa Tanhay.
1: Ah, okay.
3: Essential ba ito?
1: Ang ako akong dito, sorry. Shout out na lang ni Sir Cody na oh, shout out sa tanang mga taga-Tanhay. O katong mga nag-message na to, Doc. Agatong sa Agusan del Norte. Shout out kaninyong tanan sa Agusan del Sur. O katong ato ang mga kinsa pa nang mga atong i-shout out, no? Dari na po ta sa ato ang hotline number. Mabasa ta sa mga messages diri, Doc.
3: Mm, sige. Mm-hmm.
1: Ikaw ba, sinakay gusto ang i-shout out diha, no? Sa tanan tong mga mamiminaw, ilabi na sa mga taga Lubing Ugis. O shout out.
3: Sa taga Istaka, Barangay Istaka.
1: Yes.
3: O sa Barangay Kunakon, Poblacion North.
1: Dari na tanan ni sa Ripolag sa Bunga del Norte, no?
3: Ang
1: kani atong gipang shout out, Doc, kay mga mamiminaw gini sila og mga nagagamit gini sa atong produkto, Doc.
3: Yes.
1: Mm, so shout out kaninyong tanan. Ilabi na ni Ate Fe. O dinha po sa Ulingan nilang Parikoy.
3: Shout out sa asa ko nag-work.
1: Okay, asa ka nag-work?
3: Sa DGRMH, sa Dapitan Hospital, sa among mga clinic da sa Dipag, ng mga guwapa nga secretaries, ang mga doctors, o sa PrimeMed.
1: Okay, so shout out kaninyong tanan. So dalita, Doc, sa ato ang hotline number, no, sa 0909-304-8924 na inag-message na to kaning taga Davao Oriental. Mm-hmm. Ang yang last four digits sa yung cellphone number kay 8165. Ingon siya dari, good morning, Doc Choi, unsay maayong tambal sa anxiety?
3: Anxiety?
1: Kani? Anxiety daw, Doc.
3: Mas maayo gid na siya magpa-check sa siya og gaan psychiatrist ba, no? Kay nagyo mga saktong tambal para ana. Ang ato lang ma-advise is as much as possible mag-relax siya kay base na anxiety kay siya kay nasubran siya ka busy, no? Kung kinahanglan ka mag-vacation, pag-vacation sa, no? Or spend time with family. Ana, siguro, no? Away from work kung kana mo'y naka-stress ni mo, or away from your business sa if mo na'y naka-stress ni mo. Pero kung iyang family ay naka-stress niya, kuan siguro, mag-solo flight sa takadali. Relax with your friends. Kaya na, anak man na, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Ato sa kasi mong barkada. Ipagawas ni mo sa mga gibati ni mo dito sa imong mga friendships. Dayon, kung kinahanglan dyan kag professional help, kinahanglan dyan ta, ang, sa US, very common kayo nila ang psychiatrist, mm-hmm. no? Naman ti psychiatrist sa ila dito. Ang sa ato adiri is, gamay ramang gud atong psychiatrist. Good. Like, example, dari sa Sambuanga del Norte, duhara na sila, si Dr. Kitko and si Dr. Biklar, no? Ang sa uban nga country, daghan manguna sila. Or kung dili man gani, mato sila sa ilang psychologist, no? Mm-hmm. Atong psychologist po diri, kamay ra po.
1: Sa murag usara, Doc, no?
3: Dili raman po. Sa, na isa diri sa Kayab. Dayon, sa DGRMH, na po may psychiatrist dito. Pero same kaya po, na ibayad ang consultation.
1: Mm-hmm.
3: Oo.
1: Mm-hmm.
3: Siguro, basin, mahangyo-hangyo ra po na sa social worker na mga inaana, no? Ang kita mangod sa ato, ang mangod usually is kuan ka ng, we talk to our friends, we talk to our family, na kasagara, no? Ang ato, adere. Agi siguro sa close-knit na masubra na kachismos ang uban, no?
1: Mamarites
3: so,
1: na.
3: Mamarites na dayon. Pero, mo yun ang ato ang culture, no?
1: Mm-hmm.
3: Pagawas ta sa ato ang gibati, no? And, kung sa mga tambal in ana, na yun na special nga tambal siguro kung grabe na yung anxiety. Pero kami, initial, ang mong hatag is ka na mo-relax, talk it with your family or your friends, and then, gaana mo patulog. Kaya basi nakulang rasyag tulog. Basi nakulang rasyag tulog. Or, pwede na mo talk mo sa inyo ang kan kanang spiritual advisor, yung abang priest or inyo abang pastor inana, no? And then or elder ninyo sa church inana, no? So initially taga lang na magpatulog, no, na itay mga tambal, example mga melatonin, sleep well, or pwede siya mo try sa Capricorn basin makatulog siya ani, no?
1: Mm-hmm.
3: Ang uban na usually taga ana na mo og para kung wala yung mga esto, sa'yo, mahatag mi o diphenhydramine, inana, masyag pang allergy, pero naa siya side effect na maragatulgon ka.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nga ba, nana, maragulang ragyod sa tulog. Pero kung naa siya kay problema, better find someone nga maastorya nimo. So psychologist kung kinahanglan jud ka og professional help,
1: yes,
3: psychiatrist kung kinahanglan jud ka og more pa.
1: So kinahanglan ni siya no more basin madala pa.
3: Yes.
1: No, mo nang kinahanglan na agitay ka nang close bitaw mapagawasan gud sa imong kuan dok. Kay ngano maka-counsel mo po na siya at the same time no.
3: Yes.
1: Totoo lang po mga reliable person kay ngano og dito ra po ka sa mga makahatag po dugang nimong anxiety. Ayaw na lang.
3: Kaboy po ka nang mangita ka kasturyahan nimo. Sabaan pa hinoon ka.
1: Yes. Yeah, negative thinker po. No, advice po niya. Mapawars po nimo ang gibati.
3: No. So
1: salamat na lang sa. Dito na lang kita ni doctor. Salamat, dokta dapat.
3: Hi. Dili me, ana. Uy.
1: Psychiatrist, I mean. Psychiatrist.
3: Amin akong sa ako.
1: Dili. Ayaw lang sa ni Dr. Choi.
3: Dili. Kaya na dyan na yung someone dyan.
1: Yeah,
3: na
1: special.
3: Na special, yeah, dyan ang gikuanan. Oo. Kanamin ana jud ma'am kay kanang peligro ba nay ana ma'am ang uban biya magpakamatay,
1: yes,
3: no, kanang suicide na main ana, so mas better jud sa someone nga nag-specialize ana,
1: yes,
3: no. Katong pero mo to ako ingon kung dili na madala sa kanang talk it with your friends, mm-hmm, or na having enough sleep or having a vacation or,
1: yeah,
3: relax.
1: So, Doc, no, naabdan na ta sa itong oras?
3: Yes.
1: Dili na katagad maka-invite pa sa ito ang kuan.
3: Lagi, sa next
1: sa sunod episode na lang po, no, dito na ta mag-invite. So, sa ngalan, sa inyong higala sa kahanginan, kini si Buttercup, nga moingon kay ninyo, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Oh, yes, so, kini si Doc Choi, nagayon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
3: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Sa iyong pakikinig kay George, dito po sa Dear Heart, 8603, pakigreet lang ko sa akong kauban na si Lalay. Going me sa CDO, gikan kang Worry Bars. Ingat kayo ha, happy Friday. Ayan mga sweethearts ko, it is now 2:46. Ay, ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Ito na nga, mamimigay na tayo ng blessings. So the price is right, overload. Ito na, ready na siya, oh. Ruleta, let's go spin and select. Excited na. Oh, excited ako kung malaman ko sino yung mga winners natin. O magiging winner natin ngayon. At bago ko ibulgar dito kung sino. Eto muna sa mga sweethearts na nanalo ngayong araw. O na hindi pa nag-claim ha, si Zoe Golda Sungkuya ng Barangay Consolacion District 3. Samuel Valledor or Samuel Valledor ng Barangay Gusa. Philomena Baldon ng Barangay 17. Arnel Kabotahe ng Santa Ines Taxi. Yan po yung mga winners natin kanina. Eto na. Tingnan ko ang ating ruleta. Ay, eto. Numbered barangay. Ayan na, ready na yung ating Dropbox. Ayan, sino kaya? Ay, mula sa Barangay 34. Congratulations sa Marley Ambay. Marley Ambay, kung ikaw ay bakante ngayon, hala, sirit na dito sa Heart FM. I-claim na yung premyo, magdala ng ID, ha? Nasa FICO Admin Building tayo, katabi ng West City Central School, along Vimenta Boulevard, Carmen. And the price is rise overload. Ayati po sa atin ng Kevin Enterprises. We're your piso. Gets more value. Let me go ahead and play my final set. Dito ka lang ha sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
10: Heart 92.7.
11: Calling all donut lovers. Get ready.
12: 93.7.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ah, boys to men. One of my favorite boy men. Anyways, it's 2 minutes more before we hit 3 o'clock. Abay, magpapaalam na po ako. Maraming salamat for joining me this afternoon. Thank you, ha. Sa lahat ng mga nag-enjoy, na napaibig through the love songs at may naalala. Ikaw ba yun? Oh, bukas ulit. Ano na tayo bukas? It's gonna be Music from the Heart Weekend Edition. Dahil it's a Saturday, so alas 12 hanggang alas 3 tayo, ha. Oh, sige, save the date na. Oo, para nakaschedule na si George. Diyan sin yung everyday routine. And hi and hello kay 6896. Happy Friday po. Greet lang ko sa Kumbana na si Richard sa may Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen nga lagi nakikinig sa Heart FM. Sa kanila mga anak na si Crizelle May and Krisha May. Hello sa inyo mga langga, may hapon. Thank you. Sa pakikinig kay Ate George. Sir Eddie Kenya. At ang mga sweethearts natin sa Noisky Food House. Sina Ate Jeanette Hermoso, Lori Bradja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jessa Kenya, at si Apple, at si Ate Grace Monreal. Harvey Stone, siya na po ang susunod. Abangan ang mga hits ni Harvey Stone para sa programang Heart Afternoon Drive. Enjoy the rest of your Friday, ha? Huwag magpakasakit, ha? Ay, naku, napakasaya pong ma-inlove. Kaya naman, manatili kayo nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Enjoy the weekend! Mwah!

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Arestado ang isang 18 taong gulang na lalaki matapos makuha na mahigit sa 700,000 pesos na halaga ng hininalang syubo sa isinagawang bypass operation sa Pueblo Business Park, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ng Cagayan de Oro City Police Office ang sospek sa alias na Rafi, isang high-value individual at residente ng Barangay Balulang. Batay sa investigasyon, umabot sa 105 grams ang nakumpiskang hininalang syubo na may tinatayang standard drug price na 714,000 pesos at sabay ding na-recover mula sa sospek ang bypass money at iba pang drug paraphernalias. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng kokpo ang sospek abang nihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart 92.7.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Nagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 ka karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
7: Love is in always as you see it.
8: The Muffet's Dill is now known popularly around the world as Music Travel Love.
9: If life is so short, won't you let me
8: traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: If life is so short,
0: we play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Oh, sana nagkape na kayo ha, para at least hindi ka gaya ko na parang inaantok na tayo ha. Pang dalawang tasa ng kape na, inaantok pa rin. Ba yung kulang? Kulang tayo ng datong. Magandang hapon po sa lahat. Sa mga kumakain ngayon ng kanilang merienda, yung mga kakagising lang. Yung iba lang is, wala, nanay o. Naglalaro ng Candy Crush. At saka yung iba naman is, nako, ang aga-aga, nagmamarites na ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mommy Gemma Popo, shout out to you. Maraming salamat once again sa mangga ha. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market, Mama Nanette Raniego. At saka si, sino ba yun? Galing dito kanina. Diyan po sa may Kapisnon. Meria Masera, happy listening po sa inyo ha. Diyan po sa may Kapisnon, Kauswagan. Magandang hapon po. Nako, busy si Meriam ngayon. Nag-aanda na sa kanyang barbecue ha. Ihaw-ihaw tayo mamaya. At saka sabi pa niya, pag kami daw bibisita sa kanila, magpapagawa siya ng special puso na kanyang nanay na galing Cebu. O, Cebu yung talent niya ha. Ang galing nga talaga yung mga taga Cebu ha, gumagawa ng puso. Sa akin, mga dalawang puso, okay na, sold na yan, di ba? Sa mga kumakain ngayon dyan, sa may Kogon Market, at saka dito sa may Carmen Market, ha, yung cafeteria nila, yung painitan section. Ako, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Huwag makalimot, ha, na magpa-shoutout dito sa ating number 0917-1579-927. Let's enjoy our Friday afternoon. Napakainit po sa labas. And of course, playing you cool songs dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kung Heart
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Lace up your running shoes and get ready to run. Have fun and make a difference. The Cagayan de Oro Eagles Club, the Mother Club in Mindanao, in partnership with Happy Feet Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause, aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top three finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
11: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:46 ang oras natin. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Shout out kay Sir Joven Ragas dyan po sa may Bunbon. At yung ating suking eatery dyan sa may Patag ha, Scarlett Nicole Eatery. Shout out po sa inyong lahat. Sir Ron of Bird Travelers Garage and Ceramic Coating, magandang hapon sa inyo, sir, ha. Ay din kay Bernard at saka yung mga kasamahan nila dyan. Of course, yung kanilang sino ba yun? Yung kanilang vlogger si Lodi Lia. Palaging nakikinig dito sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyo. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortich Bukidnon. Nakikinig sa atin ngayon si Vince Escalante at saka request siya ng palayo sa mundo. Happy, happy Independence Day sa iyo. Alright. Play natin na yan later ha. Try natin isingit ha. Sir Eddie Kinia, yung hapon sa inyo di ha. Kumusta man yung mga taga-bukid noon nating mga sweethearts ha? Mainit ba dyan? Wala bang ulan? Oh, sarap talagang magpahangin ngayon. Kahit dyan lang sa may, saan ba yan? Sa may Kaambulan Park ha. Happy, happy listening po sa inyo dyan. Sa may Malaybalay City, Bukidnon. Sharo. Sharo, wala yung nag-enjoy di ha, di ba? Maraming maraming salamat din sa mga nakikinig na mga sweethearts natin dyan ha. Oy, paramdam kayo sa akin. 0917-1579-927. Especially yung mga taxi drivers natin ha. Yung mga bumabiyahe ngayon kahit na holiday. Dapat lang. Oh, yung mga bus drivers natin, Super 5, at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. O, meron isang baby. Ano pangalan ni baby? Si? Ta, Cali? Cali. Oh, hindi, may baby tayo dito. Dalawa na sila ni George. Baby din si George. 3:48 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas. Oh,
3: pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 18 minutes after 4 o'clock. Ang oras natin, Time Check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Second hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive on an Independence Day or Philippine Independence Day. Happy kalayaan kay Sir Efren Uwayan. Kuya Juan, mansatani, sir. Una-una na ako, pero mag na-single. Happy, happy listening sa imo, sir, ha? Also, kay Ma'am Vivian, the love of your life. Oh, happy, happy listening sa Wayan family. At siyempre, ang ating mga kaibigan dyan sa Maykabanday Machine Shop. Hi, kay Jukol Jetro, Jusil Dodong, Marlon, og si Yuri. Bakit napakalaking emoji smile dito? Pag si Yuri na. Gusto na namin makita si Yuri, ha? Kung gaano ba ito kagwapo itong taong to, ha? Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa Maykapisnon, Kauswagan, Meria Masera. Mayong hapon sa imo, ma'am. And also, hi din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barangay Patag, ha? Ang ating Suki dyan, Scarlett Nicole Itiri. Shoutout po sa inyong lahat. 419. Padayon daw with more music on a Friday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukid non-branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars. June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ng capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Tutos na paghahatid na mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bugidnon. Robledo Timido, gusto ko sa akin ka lang. That song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Bonging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Magandang hapon, Jerry. Kaya nga yung Village Street, natin ang oras ngayon, medyo maluwag na siya. Hanggang dumating ako sa Hulyo Pakana, papuntang Makabalan, Kauswagan Diversion, luwag na maluwag ko doon, itong oras mas si Harley.
0: Alright. Maraming salamat sa report.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking dadaanan sa ngayon. Hag Pasada Group, Jerry Small Bacterable Kabuyaon, at sa Hag Pasada Group, Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa among anak.
6: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: For local talents and artists.

0: Yes. 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 46 minutes after 4 o'clock. Final quarter na po tayo, ha? Last quarter na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. That was a song from Cat's Eye with Touch. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Sino pa ba yung nagtatouch sa inyo? I mean, nagkikipin touch, di ba? Di ba yung kahit na hindi mo na nakikita yung kaibigan mo, basta nag-keep in touch lang. Nako, pagkita nyo. Di ba? As in, walang kamatayan talagang pag yung friendship nyo. Happy listening nga pala ha, sa ating mga sweethearts ngayon, especially yung mga OFWs natin na nakikinig through our Heart FM app. Maraming salamat, especially yan dyan sa may Qatar. At saka, parang nasa unahan lang ha, Qatar! Happy listening sa inyo. And of course, yung ating mga OFWs din ng Saudi Arabia. Shout out Sir Cyril Cambalon! Sir, na-miss ka na namin, sir, ha? Mayong hapon sa imo, ha? Philippine time, mayong hapon. And eto na po ang ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Shout out po sa inyong lahat dyan po sa may Tibasak, yung mga nagtitinda dyan sa Boulevard, ha? Nako, ang sarap talaga, very very tempting right after ka mag-jogging tsaka mag-hiking dyan sa dito sa may Makasandig Boulevard. Nako, diretso ka na lang dun sa unahan, ang daming pagkain, diba? At least na-burn mo yung calories mo. Yung mga sweethearts din natin ngayon na wala, about to start na ng kanilang mga pickleball, ha? Good luck sa inyo. Sana makasali kami dun sa laro nyo, ha? Gusto namin sumali ni Dr. Hart at saka ni George. Bibili na kami ng paddle. Yung ma-afford lang namin is yung parang pampatay ng lamok, di ba? Happy listening sa inyong lahat dyan, ha? Ang dami na pong mga pickleball courts natin dito sa CDO, ha? Happy listening sa lahat ng ating mga players! Ito na po ang ating last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner para magkuha ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa May Bonbon. Ito na. Galing dyan sa May Barangay Bonbon, congratulations kay Mary Jane Dabudabo. Mary Jane Dabudabo ng Barangay Bonbon, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Nako, dali! Huwag mo na ipaabot ng 14 days, ha. Pwede mo nang makuha kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito sa Heart FM, located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kermit. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 ng oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: This is Rice Overload. Overload? Tama! Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is Rice Overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is Rice Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Good morning class, balik na punta sa pagtuon. Karong mga orasa, mayong pagpaminaw ha sa atong mga nagsikay-sikay na karon, labi na sa mga nagluto, na busy na sa pagluto, sa mga nag-drive, sa mga nag-prepare, paingon na sa trabaho, o kung unsa batang orasa na play or nadungog sa inyohang nahimutangan karon. Happy, happy listening sa ato ang tanan. Og i-invite ta mo nga maminaw tas to ang program tungod kay ato ang hisgutan na pudri series ni siya sa ato ang topic mahitungod sa purpose in life and longevity nga ang katuyuan sa kinabuhi. Usa siya spinaka, na-appeal ni siya spinaka, sikreto nga mutaas ang ato makinabuhi. Dali ta maulian kung naatay balatian. So nay pangutana, nakadungog na ba mo ani nga pangutana mga pinangga? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diha sa imong pinakadakong kasakit? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diay diha sa imong pinakadakong kasakit? Diba ang pinaka gipangita nato para nga muligo natong lawas, dali ta maulian ug mutaas ang atong kinabuhi nga pag-abot nato 100 kapin ang atong edad, ligon gihapon, himsog aktibo gihapon, nagbase na siya sa imuhang purpose in life. Kung strong ang imuhang purpose. Pero ang twist mga pinangga, kung ang imong purpose in life, labi na ang pinakadakong purpose imong kinabuhi, diha nimo makaplagan panahon sa imong pinakadakong kasakit. Makadaghan baya pag grabing dakong kasakit? Hopeless baya ang itong pag-ilas sa dakong kasakit? Dili baya positive? Pag grabe baya ang kasakit? Negative baya ang itong pagtanaw ana? Unya, magpaluya-luya ta? Unya, hantun magpa-discourage ta? Hantun ma-depress ta? Ayaw di ay mga pinangga. Unsa kaha kun ang problema nga imong giatubang karon mao di ay ang paagi nga makakatunta. Paagi, pwede pud nga paagi sa Ginoo, paagi sa Dios aron maandam ka sa pagtabang sa uban ugma. Kasagaran nato kung naa manggoy sakit mangutana ta ngano man

0: nakaagi o grabing sakit, pagkawala sa minahal, kapakyasan sa negosyo, o problema sa pamilya, nahimo o hinoon silang mas lig-on ang pagtuo, mas lig-on ang relasyon, mas klaro ang katuyuan sa kinabuhi, mas dako ang pasalamat sa matag-adlaw. So sa, in other words, in short mga pinanga, dili importante kung unsay nahitabo nato. Mas importante kung unsa nato pagtan-aw o pagkuha og leksyon gikan niini nga mga kasakit. For example, mga pinanga, sa una, masakiton kaayo ta sa una, no? Kami, masakiton kay mo ang lahi. Ako ang papa, 48 pa lang edad na matay sa kidney failure. Akong mama, nagkasakit ang hawak. Di ko makalimot sa una. Elementary ko, miagi na ko anang arthritis. High school, sakit ang hawak, kidney pain. Labi na college, shortness of breath, chest pain, kanang constipation, constipated, daghan kay mga sakit. So nahimo to na kong motivation nga luoy day kaayo pag magsakit ang tao, nya isip nga amahan, ginikanan, mas labing luoy o sakit kaayo paminawon, pamalandungon, hunahunaon, nga kung magsakit ang imong mga bata, unya, maggrabe ang ilang mga sakit. So tungod ani nga mga experiences, nga mga pag-antos, nakakat-on ko unsaon ako pagtabang sa uban. The same gihapon sa tong mga experiences. Natay mga frustration, mga kapakyasan, daghan ang nahimong successful nga tao karon tungod sa napildi sila sa una nga mga negosyo, daghan kay sila mga setbacks, no? Sana all na lang ng mga amigo na to diha nga walay setbacks yang kinabuhi siyang negosyo. 'Di ba, Sir Peter, no? Natay amigo, Sir Peter, I hope you're listening right now. Natay amigo nga wag yun sa kahinomdom nga naa siya'y setbacks sa iyang pagtrabaho, sa iyang panginabuhi, tungod kay kogi lang yun siya. Grabe ka persistent, kogi o niya. Iyang ginamotivate, di siya maghulat nga naapay mo padasig niya. Ang iya ha, kayod, trabaho, do what is right, di na maghulat nga naay mo padasig niya. Ningkamot yun siya. Nindot kaayo po di ay ang katong experience sa tong amigo, di na tong nganlan lang, nga ang tao di ay pag gustohon gyud niya, mahimo gyud niya. Pero usahay, no, daghan kitag mga kalisod, mga complication sa tong kinabuhi tungod kay iagi pa mangud nato og basol-basol, ipahid pa nato sa uban, daghan kitag mga excuses. Napugoy na ibawaan nga pagkamatay sa ilahang breadwinner, sa ilahang papa, ang ilahang mga igsuon, ang mga magsuon, naghiusa na hinuon. Di ba? Nagani nga na nga mga situation, mga post-traumatic growth.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Kulumulok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay. mas murang alternatibo sa makabuhay, bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang.

0: Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
1: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hayat, it's EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
5: Ayat, it's EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy.
9: So, usahay ang imuhang samad, mahimong minsahe. Ang imong pagsulay, mahimong testimony. Ang imong kasakit, mahimo siyang instrumento sa Ginoo aron makatabang ta sa uban. Pananglitan kung nakaagi ka og depression, grabe nga kapoy sa unahuna og pagbati nga usahay wala nay paglaom, mas makasabot ka sa tawo nga nagaantos ani. Kung nakaagi ka og stroke, mas makasabot ka sa kahadlok og kalisod sa mga na stroke, no? Kung nakaagi ka problemas kami niyoon, mas makahatag ka og tambag sa mga magtiayon nga naglisod usab sa kami niyoon, di ba? So, unsa man nato pag-abot, pag maabot nata sa punto nga nasakitan ta, unsa may next nato nga proseso nga buhaton. Number one is acceptance. Dawata ang tinuod nga kahimtang. Normal na na, nasakitan ka, nalisdan ka, nahadlok ka, naginahanglan ka og tabang. That's normal pinangga. Kaya ang mga psychologists, nakita sa research nga katubitong dili nimo i-acknowledge, i-accept ang imong gibati na mas taas imong stress, kabalaka o depression. So kanang ma-depress di ay, usa sa mga hinungdan, wa nila gi-accept ang ilahang mga kahadlukan, mga panginahang lagtabang, ilahang nalisdan o nasaktan o nasakitan. O kanang ilahang gibati nga kasakit. Next nga, panahon nga masakitan di ay ta mga pinangga. Ang next na dapat sabto nato, asa gikan ang sakit. O nganong nasakitan man ta? Tungod ba kay gibinuangan ta, nawad-an ta og minahal, namatiyan ta, napakiyas ta, nabaliwala ta? Dapat ato po na siyang iproseso. Kaya ang next acceptance is ang pag-process sa imuhang emotion. Ang sunod ana mga pinangga is maabot na ka sa stage nga pagtubo, panahon nga dawato nimo ang mga butang nga dili mausab, imong ilhon nga dili gid na siya mausab. Human masabtan ang sitwasyon, kinahanglan nga dawato nato ang realidad. Dili pasabot nga gusto nato ang nahitabo, Pero pasabot nga giila nato ang kamatuoran na ay kamatuoran pinangga. Dili na ko mausab ang kagahapon, apan makapili ko unsaon nako pag-atuban ang ugma. Dinhi magsugod ang tinuod nga healing. Diha magsugod ang tinuod nga kaayuhan, ang healing process, basta moingon na ta, di nagyud nato tumausab ang kagahapon. Pero makapili ko unsaon ako pag-atubang ang ugma. Dinhi magsugod ang kaayuhan. Ikaw pat, kinahanglan pangitaon nimo ang kahulugan. Usa sa pinakalig-on nga finding sa psychology mao ang gitawag nga meaning making. Meaning making, pagpangita og kahulugan sa kasinatian, na ba? Bisaya kayo, no? Unsay mo na experience, dapat sabto nimo unsay meaning, unsay kahulugan ani. Imbis nga mahitab, imbis mangutana lang ta nga nganong nahitabo man ni, dapat mas pakatabang dai sa tua ang pagpangutana unsay akong natun-an gikan niini. Ayan ha. Sa unsang makatabang ni siya sa akoa? Sa unsang paagi nga malig-on ko ani, no? Kasagaran ang pagsulay mahimong usa ka classroom eh. Eskwelahan. Ug ang kasakit mahimong teacher. Unya bantayan nato nga ang pagtubo nato pinaagi sa kining kasakit, himo a kini nga hagit alang sa pagtubo. Ang mga researchers ilang gitawag ni siya nga post-traumatic growth, no? Balikan nato ato ang introduction ganina. May tungod aning post-traumatic growth nga paglambo human sa dakong pagsulay nga human ang mga tao nakaagig mga kasakit, kapakyasan, pagkawala sa minahal, nahimo na hinoon silang mas ligon, mas mapainubsanon, mas mapasalamaton, mas klaro ang purpose sa kinabuhi. Pag naanakaana pinangga, klaro na nimo ang purpose sa kinabuhi, then ang final stage sa imuhang development sa process is mutabang na kasauban. Gihimo na nimong panalangin ngadto sa uban ang imong sakit nga experience. Ang imong samad, gihimong panalangin. Pero muhundang ka, di nimo i-share gani. Wala kay i-serve, wala kay i-minister. Di gihapon to kapuslan. Mawa rapod to sa imuha ang lesson. Mas stress na pong kagbalik. Ang pangutana, kinsa ang akong matabangan tungod sa ako ang mga naagian. Mabitaw ingon nga, experience is the best teacher, di ba? Kung naay kaaging nga kasakit, no? Makatabang ka, dali ka mubati, dali ka makatabang sa mga nag-antos, mga nakaagi kapakyasan. Imong itudlo ang mga leksyon, ang mga kasubo, ang mga nabugatan, imo kabalo na ka unsang paglipay nila. Dinhi ang kasakit, mahimong purpose mga pinangga. So in summary ha, nasakitan ko, nasabtan ako nganong nasakitan ko. Ang next, gidawat nako ang realidad. Ang next is nakita nako ang leksyon. Next is nitubo ko isip nga tao. Nakakuha kog leksyon mga pinangga. Nitubo ko adto. Anong nitubo? Kadi naman ka mubalik adto. Kadtong imuhang nabagsak ka dito, di na ka mubalik dito. Pag next ana mga pinangga, makatabang nakasauban. Mutabang nakasauban. Onya, ang next anak dayon, imong nadiskubrihan ang imong purpose sa kinabuhi. Okay, mga pinangga, ito ang topic series ni siya. Sa ito ang topic na nasugdan may tungod sa purpose in life and longevity. Mutaas tong kinabuhi, basta natay strong purpose sa tong kinabuhi. O ang pinakanindot, mga pinangga, kaysa Journal of Psychology, nakita nga mas makaplagan nato ang ato ang purpose sa tong kinabuhi diha sa kaminyoon. Number one gyud ang kaminyoon. Very high gyud ang source of purpose, no? Kana bitang gusto nimo, asa pangitaon nimo nga source, asa nga lugar pangitaon nimo, asa nga bahin pangitaon nimo ang pinaka purpose gyud sa imong kinabuhi naa gyud sa relationship. Mao na atong gi-appeal dinhi, ginasulod jud nato, ginatackle jud nato unsa ka importante ang good relationship, unsa ka importante ang family, unsa ka importante ang marriage, unsa ka importante ang good communication. Kay nganuman usa sa pinaka taas gyud di ay nga source of purpose is kanang bitawng very high gyud ang iyahang pagkaimportante na agyud number one sa relationship, family, marriage and friendship. Apilang kahigalaan ha, friendship. Ikaduha mga pinagangan, nabutang gihapon ni siya sa very high ang iyahang pagka-importante. Sunod ana is ang faith and spirituality. Nabelong gihapon na sa very high ang iyahang pagka-importante. Ang source of purpose. Morning mga area ha, imuhag yung pamalandungan i-consider. Ikatulo nga nabelong gihapon sa very high gihapon. Source of purpose. Ikatulo nga very high gihapon nga makaplagan or makita nato ang purpose in life is kining gitawag helping others or serbisyo. Maghatag kag serbisyo. And the rest mga pinangga, dili na sila kaayo tag-as kaayo kanang trabaho, imong missions, imong calling, imong personal growth and learning. Tag-as gihapon na siya. Pero kung mag-ingon tawag, pinaka nga dito jud ka mahimong lig-on, fundamental, pinaka pundasyon, unahag yun ang imuhang pagtuo, spirituality, relasyon, family, marriage, friendship, pagtabang sa uban. Pag nakaniini mga pinangga, pakapina lang ng imong trabaho, imong misyon, ang imong personal growth. Unya, ato ang nasigutan po ganina nga kana di ang source of purpose, kana di ang imong mga kasakit, mga pag-antos, mga pagsulay, diha pod nimo makaplagan ang imuhang source of purpose, purpose in life. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
8: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's Elma
6: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Mga kasangga natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: EXL Makabuhay.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: I have EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy!
9: Mga naging usa kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The happiest marriage are built on friendship. Usa sa mga sikreto nga para mahimong malipayon ang kaminyoon na bugna or na build na tukod kana nga kaminyoon diha gyud sa panaghigalaay. Friendship. So, unsa man nato pag-practice matag-adlaw ang friendship. So, dapat ang usa ka asawa or bana moingon jud matag-adlaw. Oy, kumusta ang imong adlaw? Gikan sa trabaho, pagkahapon, sa di pa mga tulog, pagkahapon ba, sa di pa manihapon, o pagmata ba, kumusta imong pagtulog? O kumusta ang imuhang nakauna ba ka? Di ba? Katong panahon ng ulitaw pata sa una, nga naman na to ang mga terminology sa una, di ba? Nakakauna ka? Musta imong adlaw? Unsa imong ginahuna karon? Pakapinanig emoji-emoji. Ayan. So ayan mga pinangga, imo pong pangutan-on, unsa imong ginahuna karon? Musta man? Pik-pik-pik-pikon imo, hilot-hiloton. Part na sa tong duties and responsibilities ba na or asawa? Same, i-continue gihapon na siya. Labi na nga, pag naay mga problems, pwede ni mo siya si i-pray lang nato na siya. Or tabangan takag-ampo. Ang Proverbs 17 verse 17, nag-ingon ba ya? A friend loveth at all times. Ang tinuod yun nga higala or friend, nagi siya pagbati, gugma, suporta sa tanang panahon. Na may time nga di mahatag ang specific nga support, pero at least na diha ang pag-ampo, pag-encourage, pagpadasig. Manabantayan nato nga ang ligon nga friendship, mauna siya ang mo protect, mo bantay, mo paligon sa kaminyoon panahon sa kalisod nga mga panahon. This is Dr. Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galino sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan tong mga balatian.
8: Basta healthy, happy.
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes. Nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing, og uban pang mga balatian na posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Abot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Makabuhay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: I have it, I'm a good one.
6: 93.7, this is
0: Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Makabuhay!
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Radio with heart.
0: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun yung pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM News Update.
1: Kakulangan ng mga paaralan at silid-aralan sa mga liblib na lugar ng Bukidnon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madaling ma-impluwensyahan at ma-recruit ng New People's Army o NPA ang ilang kabataan. Ito ang sinabi ni Lieutenant Colonel George Halyurina, Commander ng 8th Infantry Battalion ng Philippine Army, batay sa kanilang monitoring sa mga malalayong komunidad at mga lupang ninuno ng mga lumad. Dahil dito, i-turn over ng militar ang isang bagong silid-aralan sa lokal na pamahalaan at Department of Education o DepEd na inaasahang makatutulong sa 27 estudyante mula sa Buntungon proper at Sitio Camaca. Samantala, muling ipinahayag ng Tribong Higaw noon sa isang peace assembly sa Impasugong ang kanilang pagtutol sa CPP, NPA, NDF at suporta sa layuning maging insurgency-free ang nalawigan ng Bukidnon. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
2: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7
2: Heart
0: FM Bukidnon, the heart of Mindanao.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 6:45. Calling all donut lovers, get ready because Dunkin' Day is happening this June 20, 2026. For one day only, enjoy an irresistible treat with your family and friends. Grab 4 classic donuts plus 4 premium donuts for only 199 pesos. Yes, you heard it right. 8 delicious Dunkin' favorites for just 199 pesos. Available in Cagayan de Oro branches, El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only, so don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
3: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
0: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
0: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
0: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
3: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
3: patotoo,
0: karanasan,
3: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
3: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado Dunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po ay magkwentuhan na namang muli sa ating namang paladudunan. At din siyempre yan sa atin ang ating namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Kuya po, kuya
0: po. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda, okay. Nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya
0: Boy. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po nanay, go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastok ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Ah, oo. Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po. Hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po namang produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa dun sa sinunog na bigas. Opo.
1: Kaya ang sabi ko, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin nyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E
1: okay.
0: Po nanay. Okay po, Rice
1: okay.
0: Coffee Mix
1: Alamat.
0: Herbal Coffee 14
1: okay.
0: in 1 plus 1. Okay po.
1: Salamat Kuya Boy.
0: Alam nyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yung mayroon ng
0: Ano
1: na yan.
0: Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa... alam niyo yon. Diyan po sa J. Beloso Drugstore. Alam niyo po yon. Okay po. So, yung po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Yun po yung
1: okay.
0: Ating rice coffee, ha?
1: Salamat.
0: Tapos kapag
1: okay,
0: nakabili
1: salamat.
0: Pag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Nang?
0: Odjungan. Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, Nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, Nanay. Diba? tinawagan ako, Nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin nung isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, Nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo-layo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, Nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, Nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ano, ng resto pinalimang box doon sa Gonzalgo Store.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na ano sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Ay bakit alam mo? Ay, yung lula ko ang nag-ano niyan eh. Nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, Nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ay, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang na sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit, plus yung ano, yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Ano po?
0: Doon po yun. Kasi di ba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po.
1: Po.
0: So, tanungin nyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, Nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, ano, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanapan ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, Nanay?
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo.
1: Yung sabon na yun. Pagkabibigin sila.
0: Opo. Thank you very much po, Nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, Nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, Nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantalan. Dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan. Ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa ating po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng ating po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag po 09-69-226-9-623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan. Tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para doon sa atin po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi. San Rafael Tigaon.
0: Tigaon. San Rafael Opo. Tigaon. Okay. Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay... uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Yung nagtatanong po, kung saan daw makabili niyan?
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. Puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po. R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Maghahanap Natalia po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, iyon ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun.
1: Kung
0: dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Opo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na dyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo, basta po, Nanay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Opo. At baka po iba yung mabili po ninyo, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha. Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko. Ngayon, nakalus na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon.
0: Opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Bakitin mo man si Adom. Birthday mo niyan.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si Paring Elvis.
1: Ito na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si Paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70
0: niyan, Aldao. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Eto na si Paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyo, Nanay.
0: Tatay, si Paring Elvis po, Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si Paring Elvis. Na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po.
0: Opo. Eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
2: Fernando.
0: Fernando, okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si Paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po naman, Ay. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: At teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano nung ginagawa nito? Paring Elvis, ano na, pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... teka lang, Tatay, ha, at papakantahan po kita kay Paring Elvis. Dalian mo na, at aantay na si Tatay. Okay na? Eto na po, Tatay, si Paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, eto na, Tatay. Pasok, Paring Elvis.

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Oh. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years po, old.
1: Sa ano? Sa school eh. Yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi nakaredy yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo paring Elvis kung bakit ganun. Kailangan ka ng kumanta. E nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa iyo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa iyo na kailangan mo pang tonohin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo, yung di ko maintindihan yung paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpa-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis, eh. Ang tangos naman ang ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Saka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
4: Heart FM time. It is now 8:05.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM. Yeah!

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.